avutshikana ku mingisa hi ta ku le ka ri ku yimbelela HSB loko a ku chaya vungoma HSB ku ta cina vanhu hinkwaswo leswi ndzeni ka ku va hi pfuxana ndzeni ka ku va hi longoloka swin'we eka mintirho ya Radio Mozambique Missouri province ya le ya Kakaza. Chova xi ta duma loko hi le karhi hi chova mpela xi ta za xi duma hikusa leswa vutomi leswi xa karata xa karata kulako ku va mpela hi sindzisa loko u nga sindzisi ni xa xin'we u nga ta xi kumaka. A hi sindziseni maxaka, famba swin'we tiva swa ku ndzeni ka 10 minutes kumbe ka 5 minutes na yin'we hi ta veka nkarhi wa ku va hi kombisa nongonoko Hluvuka Gaza na hi tirhisana ni Institute de Communication Social nongonoko lowu u vulavulaka hi nhluvuko tihandle ka madoroba i nongonoko lowu mpela hi nga ta fambaka na vona ndzeni ka nkarhinyana. Lexile Hamilosa Julie Silva a le nkencekece

0: Kakomix et Dimitri Radio Mozambique a dropé une lacanchencha en Fuka wa 90.9 ka frequencia modulante ou frequencia modulante na kona minga ikuma kusuka la mgangeni wale kama sanje na 97.9 mi kuma 89.2 a kandindiza 101.7 kama singire 88.8 ile ka mapai mi kuma kakona na ile karso se yomkala Bishop Nkovan Bishop Nkovan au shene mi hanyanja ni kama pai za se junyo iwe ntatsi u mishlo ka vaingset
1: we 88.8 mashi na tiko hinkwaro e randa swinene ku ta famba ya hi ya vulavula hi tlhelo ra mayelano na nkarhi lowu nga ka wona sweswi e le ka nkarhi wun'wanyana wa ku tika lowu ha navelaka leswi ngiri onge vanhu hinkwavo va nga tihlayisa hi tlhela hi va na mbilu ya ku leha hi leswalana timbilu hi timhaka ta ku ha swi vona swa ku tiku na ku lori makwavo muvandzakani vizinyo makhelwani ku endleka yini hi vana va tiko leswi swi kombaka.

0: ngi hina Msambiki mahanyele ya hina i mahanyele ma kahle kambe loko se masika ka matiko ya van'wanyani vana va tikula Msambiki va xaniseka se hi ri eka vayingiseli va rado un'wana na un'wana laa nga swa va vona na kulori makweru kumbe mi vona Xitrogaza kumbe mi vona kun'wana a ka pfumala malo khandzi ya xapa hi mbilu ya tintswalo a vanghana va rado na vahanyi va tikula Msambiki i vanhu va timbilu ta kahle a ni va tsatsiya na ku navelela leswi ngi ingi hi nga va timbilu ta ku leha eka vanhu hinkwavo hi pfunana hikuva leyi i nghozi i mhangu se hi ta vula leswi ngi i ndhambi yi nga hi nghenela wetenta yi 8.8 i wa n'wina Bishop Nkovani Muhaxi
1: nkomi swinene bongile rungulani hinkwavo a bya sayidi xo nyuka mapaya
0: hi khensile xikwembu a xi va endle kahle a va kateki i wa vona lowa mi rhandzaka vusiku nhlikani lava rungulaka ni ku va ta hlayiseka amen
1: Ekom 5 horas na 21 minutos swa le kari kumeka 16 xo nyuka mapai lana va hikumaka hi 88.8 tulintsatsi wa mishompela fanela ku va hi ni ku tsatelelana hi fanela ku va hi ni ku tsutsumelelana hi ku sa tinxaka tinyingi leti xanisaka ti xanisekaka ti vuyaka hinkwakwanana tikweni ra Afrika-Dzonga ri paleka xenophobia i nkarhi wa ku va hi tlhamiya ta michinini Institutu de Comunicação Social hi ta kuma nongonoko nhluvuka Gaza.
2: Nongoloko
3: Kuvuka Gaza
2: Pensula Instituto de Comunicação Social Entrissano na Rádio Moçambique Emissora Provincial Eka Gaza
4: Mwingiseti ya kulosa iloyo oyo ka nongoloko hluvuka Gaza lowu palushaka mahungu mayelana ka ni nhluvuko wa miganga. Ka nongoloko wa nyamuntlha i rambile murhangeli wa makungu ni vuyaki xifundza xa Gijani, Rosa Wati, lweyi a to endlaka nkatsakanyo wa leswi swi vonetiliweke hikwala ka tindhambi. Kasi ka xiyenge xa vumbirhi hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku muni wa vanhu hi lava va luzeke vutomi layani Nyanguli xikanekiso xa Altu Xangani xifundza xa Ximbutsu hikola ka ku mbombomela matini. I nongoloko wu bindzuliweke wu tlhela wu kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni, Wingseti Line.

0: ingena ka lonkari ka xenge xo ranga inga ku va hi kuma mahungu ni murangeli wa makungu ni vuyaki xifundza xa Gijani Rosa Wati lweyi a vulavulaka hi swihoxo leswi swi endlekeke hikola ka ku tala mati ka ndhawu liyana
1: Kensile a ku nyikiwa nkamalo a ku va hi vulavula switsongo mayelano ni leswi swi humeleleke a xifundzantsongo xa hina xa Gijani hikola ka tindhambi laha hlaya swaku hakunene tindhambi hi leti ti hlaseleke district la hina la Gijani lana switarato swa hina swi vonekeleke handle ka switarato hi vulavula hi swigotso swa wu dyondzisi showdown hambi ku tala ka swona ni mindyangu ku tala leyi yaka kunene yi kumekaka yi sala yi nga na nchumu hikwalaho ka tindhambi kambe a hi la ku hlamusela leswaku ka nkama wa sweswi leswi a mfumo u swi endleke ku ve u yantxa switsongo a ku va a switarato swi kumeka ku makomunidadi ma pfuxelana hambiloko a nga li hi mpimo lowu a hi navela wona kambe a swiswi makomunidadi xa ma koteka ku ma pfuxelana handle ka switarato nakona hi nga ha vulavula hi swigotso swa ku nyikela mati leswi naswona swi kumekeke swi peli matini ka nkama wolo hi kumekaka hi swi pfuxa hi ku patsana ni vanghana va mfumo lava va tirhelaka lomu a district la hina lana xa hi nga pfuxa ka nkama wa sweswi a ntsengo wa chumela la swihlovo kambe haya mahlweni ni ku pfuxeta hikuva vanghana va mfumo i vanyingi lava va tinyikeleke ku va va hi pfunisela ka ntirho lowu naswona hi li karhi hi yavela ka nkamawulu swa ku a va hanyi tiko va ta kota ku na va ha rima a ku va va ti pfuxeta vutomi la vona va kuma ku va dla switsongo hi ku patsana ni vanghana va mfumo
2: i vanhu vangaki mindyangu yingaki yi voneleliwaka nkarhi wa sweswi
1: loko hi vulavula hi mindyangu hi nga vulavula hi ku tlula ka 15 wa mindyangu wa 10 ya mindyangu leyi yi pfunaka ka sweswi hi vulavula hi joint meal familias leyi ka nkama wa sweswi a mfumo yi vonelelaka
2: i wu khulume hi ku hafikela ka switarato swi ntshimatshima hi swihi switarato leswi swi nga kumeka hi nga swi va swi hafika ngopfu swinene hi mhaka kwalaho ka tindhambi
1: hi nga hlaya swaku a switarato hinkwaswo swa district la hina hi leswi swi kumekeke swi vonekela hi nkama wa tindhambi kambe hi nga vulavula hi xitarato xa kusuka la ka Nsavi ku ya ku famba ate mapaya hi vulavula hi lana Basha Dinkolwani majangale ntsena la Basha Dinkolwani ku famba mismo ate Mbangweni hi nga vulavula naswona hi xitarato xa kusuka Xinyakanini ku ya na Las hi vulavula hi xitarato xa kusuka kwala ka Nsadu ku ya Ximbutsu na hi vulavula ngopfu hi Basha la Javanyana hi vulavula kambe xitarato xi suka ka Nisadu ku ya 7 April Dzinzini Ximbembe hi vulavula hi xitarato xa ku ya Xixongolo tanto Malemani lana a mafambelo ya kona ni sweswi ma ha tsondzomakanyana kambe kutsongo ka voneka hi ku jikajika makomunidadi se ma swi kota ku va ma pfuxelana a hela ku hlamusela ku naswona ka nkamawulu ku endliwile antshwantshwa xiyimo xa provincia a ku va ku ta asfaltariwa ku vekiwa alcatram ka xitrada xa kusuka Xinyakanini ku ya fika na Lasi ka nkamawulu hi vulavulaka hi nkarhi wa ku a tinkomponi ti pfuxela a ku va ti ta ve ni mapimo swa ku hi mpfini swi laveka ku swi endliwa ka xitrada lexiya naswona ku ve ni ntshwantshwa lowu endliweke a ku va ku yakiwa a ponti nyana lana a Basha la Nkolwani lana se a nkomponi yi kumiweke ka nkama wa sweswi yi tilunghiseleke akuva hi ta kota ku hi pfunisa ku pumba ku yantswisa a mafambelo ya vahanyitiko.
2: I swikolo swingaki swi nga va swi hahluleriwe hikwalaho ka swi nga va swi dumeriwa ngopfu makikola ka ka tindhawu se nkarhi wa swoswi wa hi matshamelo ya swona.
1: A swikolo leswi swi dumeriweke ngopfungopfu hi nga vulavula hi swikolo hinkwaswo leswi swi nga na na akanisato hi vulavula hi xikolo sekondari ya Xagijani, hi vulavula hi xikolo primari ya Dimagigwani, xikolo primari ya Dikanisato. A leswi swi dumeriweke 100% hi mati, hi ku akanisato hinkwawo ku hava ndyangu lowu kalaka u nga nghenanga mati. Hi nga ha vulavula hi mindyangu yin'wanyana leyi yi nga mbomba tiyindlu hinkwato hi kwalaka mati. A ka nkama wa swoswi leswi hi nga endla swona ku ri ku tlhelile kuma hi wa malimpeza na ku va hi ta kota ku sungula ku tirha tanto maxitutisoma xipublika hambi ku ri muswikolweni tanto a swibedhlele. Ka nkama wa swoswi ka ha biwa swipfalo leswaku ku ta koteka ku swi tlhela swi pfuka swi nyima ka leswi swi lavekisiwaka swona.
0: Ndzhaku ka ku ve hi twile marito ya Rosa Wati nga murhangeli wa makunguni wuyaki xifundza xa Gijani, hi ta tsutsuma hi kongoma ximbutsu akuva hi ya kuma mahungu lawa ma vulaka leswaku mune wa vanhu hi lava va luzeke vutomi hikwalaho ka timhangu ta ku mbombomela matini lahayani Nyanguli xikanekiso xa Alto Xangani xifundza xa ximbutsu. Entelelo na nakulori Josina Majeke.
3: Mune wa vanhu va luze vutomi hikwalaho ka tinghozi tinharhu ta mabyatso ti nga voneka ka nkova wa Nyanguli a xikanekisiweni xa Alto Xangani lowu tsemaka ndzelekano wa Alto Xangani ni local dead lamakeze hikwalaho ka mati ya tindhambi lawa ma teteke a nkova lowuyana. Mahungu lawa ma nyikeriwile hi murhangeli wa local dead la Alto Xangani Sedi Mariana Nyambi lweyi a nga vulavula leswaku timhangu leti ti va hikwalaho ka ku va a vatluti va mabodi ni vatlutiwa va nga landzeleli mithetho leyi nga vekiwa hi swigemu swa mfumo eku tsemakanyeni ka nambu luya. Eka timhangu leti lava nga vuya va pona mun'we ka vatswali va xin'wanani xi nga luza vutomi hi loyi a nga vula leswaku eka vatluti va bodi liliyani mun'we wa kona hi loyi a nga ha phuzile gwala loyi a nga kumeka na a tlula endzeni ka byatso byatso li kumeka na li gwekela kutani li mbembemela xileswo va kumekwa va hulushiwa hi byatsi rin'wanyana ndzhaka loko va te va beti nyanda va kombela ku pfuniwa ndzeni ka vusiku liya ku nga voneka a nghozi liyana. Na va vula leswaku vona va pfuniwile hi phaki la madiskartavi leli nga va khomelela ku va va za va kuma nsinya ku va va tiya hi wona.
4: Kusukela ku nghenile a mati hi vile ni ku diba ka mabonti manharhu. Bonti lin'we li dibile ku luza vutomi a vatluti humbirhi lavo ni xin'wana tani xin'we xi nga velekeliwile hi mamani wa xona. Vatluti lava humbirhi lavo va ve va lova va luzile vutomi hi va ni nghozi yin'wanyani ya ku li diba bonti gracias a deus a vatluti bonti leyi lalo va na michomu so swa kudla swa kusuka hi xibudu swi nga na ku tsemakanya swi ya makese li dibile bonti leliya gracias a deus a vatluti va lona va kumile ku pona ka nghozi yoleyo leswi nga ve swi mbombomela swi lahleka i michumu leyi nga li kona ebontini hi vile ni ku diba ka bonti lin'wanyani lana hi nga luzekeliwa hi jaha lin'we lona li nga tluti a li li ka ku peta a tikoka se minkarhi wun'wanyani hi vulavula na wona majaha ya hina hikuva loko swi languteka nkarhi wun'wanyani leswi va kala va nga kumi ntamu wa swona hambiloko va swi tiva ku tluta eke minkarhi yin'wani va nghena mabontini ke se va tidlelile nyana switsongo se a vona mati a titwa ku hi nge a ta madzafiyara mati lawaya a karhala mampeza a luza vutomi hi ndlela yoleyo. A vatluti va mabonti ni nga vula ku van'wani va swi kota ku hlambela kambe lava va swi tivaka khwatsi va vula leswaku a mati ni ku va u dakwile swi kotlani hi vona swaku lexi xi kumeka ka xi chela ngopfu a nghozini leyi i ki va tluta mabondi ke se va kumenyana tikopo hi la se va kumekaka va peziwa kona hikuva hambi ka nghozi leyi va nga fe humbirhi la vona va maringeri a loko lwe wa mun'we a nga sala mamani wa n'wana a li lexi xi nga za xi dibisa bondi leliya a chavile lowa mun'we wa kona hikuva a ada kule loko alivoni le bondi ingilo la kumbombomele ingilo la ukhamati yena ayo ranga atlula senangaliko atibwela swakata hlambela kuve se kutlula kaye anyike ntambu bondi le yako seluku ngoli khamati vafambisa swolezo se ambi loko va swikota ku hlambela lexi tshuka ka xivadra padlara ikututa a bondi ke se va phosile
3: loko ateve avutisiwile hikola ka swiendle swa mfumo matshan'wini ya ku va pfuna va hanyitiko ekutsemakanyeni ka nambulo wa nyangulu ku ya fika alokwalvedi lamakeze mariana nyambi loyi a nga vula leswaku mfumo a wu zangi u vekile boti na lin'we kambe ntsena u vekile a masalvavida lama nga le xipfuno swa nga ku huluxa a vanhu loko va hlangana ni nghozi ya mati ndzeni ka mabyatsu
4: hi mabaru ku ya ku ma vekiwa hi mfumo ma va nga kona kambe ka wu mabonti wolawe va ma tirhisaka a mfumo wu nyikelile a masalvavida ni swo swi va na wona soke a lexi xi teka xi humelela minkarhi wun'wanyana i ignorancia ya vatirhi va hina kumbe ya vo vatluti va hina laha hikuva hi veke nkama leswaku a nkama wa ku ehise lichonile a mango wo lehile wa ku famba matini nombodi ka ha tlutiwa bondi se nkarhi wun'wanyani ni vo vatlutiwa va kumbe na ni la ku etlelelana ni la ku muka ni tluteni ku ve a masalvavida lawe ma bohiwe leswaku loko lichona tengi mama avekwa amaphoyiseni leswaku loko lixa va hundza va teka se hi ku tiva swa ku a mfumo wu vekile leswaku nombodi ku tlutiwa na lichonile ntao va ve ni ku chava loko ya leswaku hi nge yi maphoyiseni hi ya hi ya teka masalvavida hikuva a mfumo hi wona wu ngete ha te nkama wa ku i nombodi ka ha tlutiwa
3: marito ya murhangeli wa localidad la Alto Xangani xikanekisi ntsindza xa Alto Xangani loko a vulavula hi tinghozi ta mabyatsu ti vonekeke kusukela ka hweti ya Janeri ku ya fika nkarhi lowu hikwalaho ka mati ya tindhambi ma vonekaka eka nkova luwa wa Nyangule a kusukela a Ximbutsu mutwile Josina Majeke
0: hi ndlela leyi hi fikile makumu ka wun'wani nongoloko hluvuka Gaza hi veka ku khensa ku va u hi lombi ndleve nongoloko u bindzululi u tlhela u kombisiwa mina Gertrude Nyaveni. Wingisetili nene ka mintirho yi landzaka ka le xitichi.
5: Nongoloko
6: Kivuka Gaza
5: Pensula Instituto de Comunicação Social entrisando na Rádio Moçambique emissora provincial Eka Gaza.
7: Mingisete ya 5 hora xixi tekela 40 minutos ndza ku nyana ile kari hi divanani na konoko lowu bendzuriweke kusukela Institute of Communication Social xifundza nkulu Gaza lana wu vulavulaka hi nhluvuko ti handle ka madoroba hi twile mahungu lawa malelaka ni mintirho leyi nkarhi yi landziwaka miganga ya ku hambanahambana swa ku va ku ta hluvukisiwa a miganga ndzeni ka nkarhinyana na kuri mingisete loko hi ta ku 5 hora xina 45 minutos hi ta kuma nongonoko matimo ya siko i ku va hi ta tiva leti ti humeleleke masiku ndzhaku kambe na swikotlana ni risiku la namuntlha ey kifo

0: E ka ngwedi ya December ya 1950, iSir Albert Little ave a khomiwa hi vupholisa na a khotseliwile ni van'wani va nhlayo ya 156 lava va nga chiwa leswaku va tipatsile hi mintlawa na vahlamburiwa a nhlangano ANC. Hi n'hweti ya Marso ka 1960, nkarhini wa guje-guje yi nga endleka le Sharpeville, lomu ku dlayiweke ku tlula 50 wa vanhu, Lithuli a kumekile na a hisa leswi swi nga mufambisa swa nga ndlela ya ku kombisa leswaku yena a nga tipatsi ni ntlawa lowu u nga ni xihlawula nhlongwe tikweni la Afrika-Dzonga. Hi ndlela leyi Lithuli a kumekile na a nyikiwa xikhatiso hi ndzhaku a va a khotseliwa nakona nhlangano ANC hi lowu wu wisiweke ehansi. Hikwalaho ka ku va kumekile na a lwisana ngopfu swinene ni mhaka ya xihlawula nhlonge, Lithuli a vi a kuma a xiqokolelo xichiwaka Premier Nobel da Paz hi lembe la 1961. Hi ndlela leyi a ve munhu wa nhlonge ya ntima wa ku sungula wa n'wanatikonkulu Afrika na a kuma xiqokolelo lexi. Hi lembe la 1962 a ve a hlawuliwa hi vadyondzi swanga mukombisi kumbe murhangeli wa muti wa tidyondzo tikulu Universidade Glasgow, laha a kumekeke na a rhangela muti lowu ku ya fika lembe la 1965. Hi n'hweti ya Julu ka 1967, Albert Lithuli, loyi a luzeke vutomi hi kola ka mhangu ya xitimela, laha a kumekeke na a siya mukhandlu wa ku va ku yisiwa mahlweni a nyimpi ya ku khulula vana va tiko la Afrika-Dzonga. Ka matimu ya siku nyamuntlha, hi tsundzukile matimu ni ku luza ka vutomi ka Albert Lithuli hi li siku la 21 ka Julu ka 1967. Matimu, mabaliwi ya Albert Mazanga, matolokiwa matlhela makombisi wa Abel Armina Nyantumbu, Amara Buduya a kumekile ka vukhautela marito ni mpfumawulo.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Mwengisete hali kari langulakana na kuruwa ntiru Belarimena Nyantumbu lana aifikiseleke. Nangonoko matimu ya siku. Niku kensa kuwa nangonoko lofikile kwa tika mbranzo. Mwengisete kari kupuka na ikongoma nkari wa Sezora shitabe itukulo za mchini ya inani ya Antena Nasional. Kuwa itakuma mahungu. Jatiko ni hante karona swifundza nkulu hinkwaswo swi ta ve swi kotlanela ku va swi ta hi kombisa a mahungu kambe sweswi hi lava ku va hi siya ntsatsiyo ntsatsiyo lowu nkarhi lowu hi nga ka wona i nkarhi wa ku va ku ni tihunguva lomu switiratwini hi xileswi tsatsiya va chela mimovha leswaku va va chela khwatsi mimovha va nga tsutsumisi loko vona swaku ku na hunguva a va pumbi rivilo va tlhavika magezi lawa hi nawu wa ta xitrato ma sinisekaka ku va ma tlhavikiwa loko ku ni matshamelo lawa ya nkama. John Go, ale movha wa dlaya.

0: rasgado no rosto, assim. Isto também.
1: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
2: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
1: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
3: Mwenkisa jwa kurantseka ikari kupuka kafi wankari wa seso rashla nga tawe tlonya tam chini alani ya antara nasional nga tawe nkari wa kupa wakuma naka nako jurnal tamanya inake hita shashilan zaku hita wana shumwana hita vuya na ilungi silema hungu kuwa hita kumbisaka mranzo wa mwenkiseti rati msambiki msu provincial ya kakasa inkari wa 8 horas na 10 minutos rati msambiki drupen la kanchencha ya mfukini kwa laka 90.9 ka frekwensia modulada na kwa nangwa ikuma hii 88.8 le Kamapai, 97.9 Kama Sangena, 89.2 Candendeza, 101.7 Kama Singiri, www.rm.co.mz, ungai kumaka internet, lao ilana na kurming seti, ungai kumaka kona, loku ulavetela aminturli ya Radio Mozambique. Nakona hitolovela kuva hitsatsia nambi kuva hivusa vaxavisi leswaku avaxavisi hi ndlela ya radio hikusa swa pfuna ngopfu swinene loko ta endla publicidad la wena u ta tave u hi bya leswaku u xavisa yini hina hi ta swi endla tani swihitano leswaku va swi tatiwa hi lavo tala ndleleni ya ku va ta tsutsumela a shopu ya wena kumbe xitolo xa wena ku va va ta tlembula leswi va avelelaka ku va va swi dlembula na kona u ta wona negosi ya wena hi ta xexa ngopfu swinene na ku rimi set navela ku va hi ku tsundzuxa leswaku ku nga le khale hi ta vele ka journal damanya kambe na nga se na fika ka journal damanya hi ku navelela ku va u lulamisa watch hikusa ka Mozambique le ka 6 horas.
4: Rádio Moçambique, Gaza.
3: Cara, o Lanzaka, eu acho o Jornal da Manhã.
4: Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

mwingiseti kombisa mahungu lawa ma lulamisiweke na makama ta kombisiwa hi Alfred Muyanga lawa ya sungulaka wana maxungata leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo a yamukele ka hofisi yakwe tolo dropeni la ka Maputsu ntlawa wa Pamesa Ceramica ka ku yisa mahlweni mabulu lawa ma sunguliweke atikweni la le Portugal ni murhangeli wa ntlawa lowu u taku hi tikweni la Spanya ka mabulu ku dokadukiwile hikwalaho ka makungu ya ku va ku vumbiwa a khume la swikolwa na mune lana atikweni la Mosambiki leswi nga ta ve swi fambisa ku hlohlotela nambi hi ku fisa vakhaveli va bola leswo na swilumba ntlawa wa khaveli la bola Villa Real wa tiko la Spanya nakona ku dokadukiwe hikwalaka ndzilo wa gezi ku kemeteni ka nhlengetano leyi i landziweke tolo mukombisi wa ntlawa lowu wa compress energias ele ia a xungeteke leswaku kumbe Xavier Portales ave a hlamusela leswaku riendzo leli ave la mabulu manene lana swikoteke ku va ku khanyisiwa tindlela ta ku tala melani ku va ku tiyisiwa mahlweni makungu lawa ma makokeke ku va ba mafikisa atikweni ra Mosambiki. Khale ka murhangeli wa mfumo wa tiko Langilandi Tony Blair ayamukeliwile tolo hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo lana a kombiseke a risima lamabulu lawa ma nga karhi ma yisiwa mahlweni tikweni ra Mosambiki a ku va ku ta rhulisiwa a tiko leri li kumekaku na le le ka gujeguje ku gemeteni ka nhlengeletano kumbe ka nhlawula mani un'wani na un'wani. Tony Blair a rhangelaku a xiubyani Global Change loko a ta ve a kumekele ndzeni ka ku yamukeliwa hi murhangeli wa tiko a ve a swingata leswaku mabulu lawa ma ni risima ngopfu swinene hikusa i ndlela ya ku va ku yisiwa mahlweni mpatsano wa vana va Mosambiki nakona i mabulu lawa ma nga ta swi kotaka ku va ku kuliwa a swikarhato swo hambanahambana ni ku va ma swi kota leswaku va ku kumiwa a nhlulelo ya timhaka leti ti hambanyisaku a vana va tiko. Tony Blair a ve a vula leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo i loyi a nga ndleleni yinene hikuva a le karhi a fambisa a mabulu lawa. Ndlala yi nga tshuka yi xanisa swinene ka masiku lawa mataku eka ntsengo wa 15 wa makume ya magidi ya vatshami va swifundzeni xa le Ximbuzula na a xifundzankulu Gaza. Mhaka leyi yi vangiwa hikwalaho ka ku kiyela ka timpfula se ku hundza a 4 wa tin'hweti timpfula a 3 laha swi lavekaka kona emigangeni ya ku hambanahambana xifundzeni xa le Ximbuzu leswi nga karhi swi mali leswaku a bindzu la masimu li dindivala ngopfu swinene ngopfungopfu ka mibyali leyi i byariweke entlhaveni. Murhangeli wa xifundza xa le Ximbuzu Casilda Banzi loko a le karhi ya vulavulaka kola ra Mosambiki a swingata leswaku mfumo se u karhi wu teka tindlela magoza ya ku va ku hloteliwa xitshungu ku va xi ta londzovota tindhawu leti ka ha vonekaku ndzongo nambi hi ku va ku byaliwa a mibyali leyi sikiselaku ka dyandza. Ntlhanu wa makume na rin'we ya miminti ya tidyondzo na ntlhanu na yinharhu leyi i kumekaku eka swikanekiso swa Tete ni Dowa xifundzankulu swa le Tete i karhi i kumeka ka makungu ya ku va ku bindzuliwa a swakudya makungu ma ndzeni ka ku lwisa a ndlala ni ku hlohlotela a mintirho ya vurimi a mugangeni. Murhangeli wa xiyenge xa dyondzo vantshwa ni ta vutlhari a xifundzeni xa Dowa Fanuel Miguel loko a le karhi a vulavula a swingata leswaku makungu lawa ma le ndleleni ya ku va nakona ku ni ku hlohlotela ka vatsongwana a ku va va tiva a mintirho ya ta vurimi nambe ku va ku na byalisiwa a ta majele lomu a swikolweni. Makungu lawa hi vulavulaka ha wona ma nga karhi ma landziwa eka swifundza kumbe ka swikanekiso kasi vulavula hi swifundza swa Dowa ni Tete ma karhi ma kuma a nhlengelo wa nhlangano wa matiko lowu hanyelaku ta majele PMA na a tirhisana ni Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres.
Mangwani mahungu mashungata leswaku muti wo pulukisa kumbe muti wo pulukela kona a xibedhlele xikulu swa Beira xifundzankulu swa Sofala u tlhele u sungulisa mintirho ya wona ka risiku la tolo ndzhaku ka loko ku ta ve ku nyimisiwile mintirho ndzeni ka ku landziwa mintirho ya ku pfuxetiwa ka xibedhlele lexi kumbe ka ndhawu leyi i hohlokeke ngopfu swinene hikwalaho ka xidzedze idayi muti u ni matshamele ya ku va ku yamukela ka khwatsi ni ku va vamamani va phuluka hi tindlela leti tinene leswi swi nga ta mahaka ku va ku ni a vutomi rinene ka vatsongwana i mintirho leyi i kumeke a nseketelo wa vuyaki hikwalaho ka UNICEF a Mirsen murhangeli nkulu wa xibedhlele xa Beira loko a le karhi ya vulavula ka okulu la Radio Mozambique swi nga ta leswaku ku tatluwa xikarhato xa ku vatsongwana loko va le karhi va le phulukiwa va ve va kuma mavabyi hikwalaho ku va muti lowu u sasekeke u tlhela u basa ngopfu swinene hi gameta mahungu ya hina na hi cuvuka ta tshamele ya nkama tete ku hisa namuntlha ku ta fika ka 33 xigrau centigrados ku ta landza nampula ni 32 vilankulu xibeira klimani lixinga ni pemba 29 ximoyo 28 yambani 27 ka maputsu ni ka ncencayi a tave 25 grau centigrados na kulorimiyingi seti mahungu lawa hi malamuteko va ta ma kombisa ka nkarhi lowu hi ta khanyisa ku va hi tiva swaku mahungu lawa ma fikile khwatsi ka murhandzi wa mingiseti a ku xeni

Mixete le kari langola kana romani alilava va murhandzaka vele romani tingodo kasi lava munyenyaka vango romani akayo khendla kambe lava va murhandzaka vele romani a endla leswi swinene hi utivi hi utlhari lele anga na lona o itwara xina 27 minutu xilokechivuka matirhela hina mpela ya rati msambiki ma hi komba leswaku hi nkarhi wa ku va hi ba vunanga hi navela leswaku va hi londzo vota a ku pangalatana ni mingiseti lomu nga karhi a hi kumana a ri kona van'wani va le masin'wini van'wani va le ka movha ya ntleketlo ka maxapasen va le ku fambeni hi navela lava leswaku va riendzo la vona a le leli linene a ri riendzo leli ri tiyeke na hi khangata nhambi hi ku va hi tsundzuxa muchayeri wa movha leswaku va fambisa khwatsi movha fambisa khwatsi movha swo fambisa khwatsi movha lowo hikusa i vutomi ra vanhu leli u nga na lona amovheni na n'wina vo va tleketliwa tivani leswaku movha wa karhata ku fambisa mi nga byeleni muchayeri wa movha leswaku va tsutsumisa movha ku kula mpimo n'wino mi nga lomi ka movha ya ntleketlo n'wina ngopfungopfu laha dorobeni la ka ncencayi hi nga xisiweni ku ni lava va lavaka ku va va yivela timali ta movha wa ntleketlo a kusuka a cruzamento ya chika a ostm ve le hakala 25 meticash a hi swona leswo a hi swona i 20 meticash a 25 meticash hi loko kusuka koveni ka dropa hi wena lwiya u ya praya ha ku la ku va hi swi tisisa khwatsi leswi hikusa ha yiveliwa hi lava va fambisaka movha ya ntleketlo ha hinkwato tindhawu hakelaka a 25 meticash ku ni tindhawu hakelaka 20 swileswi fambelana hi mpfhuka wa kona ni mumangwa wa kona haleswo hi swi tivisaka swona yini e a Dert Luiz. Tá fambisa kuyina Dert numa mova kona ya ntleketo.

Nakurumi ingi zeti chale kotlana kata ukombisi lama ungu lawa isungula kawana mashungata lishwa kumrangili watiku Daniel Chapo ayamkilika ufisi yako ili sikula taulu kama pusu antawa wa pameza ceramika kuisa mashweni mabulu masungulu waeke ati kweni la Portugal ni mrangili wantawa luu utaku iti kweni la Lispanya kama bulu kutoka tukuwile hikola kama kungu malana kani kuva amusambiki kutawa kupuliwa antengo wa kume la sukola na sumbiri leswi ra nakani kupfisa avakaveli va bola wa swile karhi swi lumba ntlawa wa u kavela bola tikweni la Spanya Villa Real nakona kuve ku dokadokiwa hikola ka ku tirhisa andzilo wa gezi ugemeteni ka nhlengeletano mukombisi wa compras energias ntlawa pamesa Javier Portales ave a hlamusela leswaku Enzo ni mabulu ave swalisima ngufu swinene kama kungu ya kuva ku tlakusiwa ata u khavela bola a Mosambiki ni xiyenge xa ta ndzilo wa gezi khale ka holobye nkulu a tikweni la Nghilandhi Tony Blair a tolo ave a yamukeliwa a hofisi ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo lana a kombiseke ku tsaka ni lesima la ku va Mosambiki a kumeka eka mabulu lawa ma landziwaku ndzeni ka ku va a tiko li ta tenga Tony Blair ave a rhangela a swibyani Tony Blair arengela ku swibyani global change ave avulavula risima la mabulu la wana swingata leswaku ndlela inene ya ku Mosambiki atula a swikarhato hambi timhaka leti ti hambanyisaku vaxin'wana ndlala yi nga tshuka xanisa masiku lama taku ntsengo wa 160,000 wa vatshami va xifundza xa le ximbutsu lana a xifundzankulu Gaza mhaka yi vangiwa hi ku pfumaleka ka timpfula leti ti kalaka tingana hilaha swi vekaka ha kona se ku hundza a mune wa tin'hweti matshamelo lama mhaka leswaku mibyalo ya ku hambanahambana yi sungula ku va i dindivala ngopfungopfu mibyalo leyi i byaliweke entlhaveni mahungu lama byeriwa Radio Mosambiki murhangeli wa ximbutsu Kasilda Mbanze loyi a hlamuselaka leswaku mfumo wu karhi wu teka a magoza ya ku va ku hlohloteriwa a vahanyitiku hikuva va londzovota tindhawu leti ka vonekaku a ndzongo a ku va va byala mibyalo ya ku hambanahambana nambi ku va va byala mibyalo leyi tiyiselaku ka dyandza Ntlhanu wa makume na rin'we ya miminti ya tanjonso na ntlhanu na yinharhu ya swifundza swa tete ni xifundza xa dowa a xifundzankulu tete hi leyi yi nga karhi kumeka ka makungu ya ku va i bindzula a swakudya makungu ma ndleleni ya ku va ku lwisiwa a ndlala ni ku hlohlotela a mintirho ya vurimi a migangeni ku hambanahambana ka yona murhangeli wa xiyenge xa tanjonso vantshwa ni ta vutlhari a xifundza xa dowa Fanuel Miguel a hlamusela leswaku a ntirho lowu u nga karhi u landziwa i wa risima ngopfu swinene nakona u tala byalisa a ta jele lomo a swikolweni makungu lawa hi vulavulaka ha wona ya ku va swikolo swi bendzula a swakudya aka swifundza swa dowa ni le tete yi kuma a seketelo hikolaka xibyani xa matiko ya misava xi hanyelaku ta majele PMA na a tirhisana ni Instituto Nacional de Gestão Redução de Riscos de Desastres a Mosambiki Munti wo pulukela ka wona a xibedhlele xikulu xa Beira xifundzankulu Sofala u tlhela u sungulisa a mintirho ndzhaku ka loko u ta ve u nyimisiwile ku va u fambisa a ntirho wa ku va yi amukela vamamani loko va tikile hikwalaho ka ku va ku nga ri ni mintirho leyi i yelanaka ni ku va ku pfuxetiwa a muti lowuya u hohlotiweke hikwalaho ka xidzedze i dayi ka ri siku la tolo muti u tlheliwe u pfuliwa laha se u sungulaka ku va u amukela vamamani lava swingataka a lisima la ku ta fika sweswi matshamele hi lawa a nga manene ya ku va va kuma a ndhawu ya ku va va phulukela kona na kona
na mintirho ya ku va ku fixisiwa muti lowu yi kumile aseketelo hi timali ka xiubyana lexi xi yimelaka timfanelo ta vatsongwana misaveni UNICEF. Amir Sen, murhangeli nkulu wa xibedhlele xa Sofala Beira, a swingeta leswaku matshamelo lawa ma nga kona sweswi i manene leswi nga ta mahaka leswaku vatsongwana va velekiwa ka ndhawu yo saseka ni ku basa na swi nga ta ve swi va vhikela eka mavabyi. Ta matshamelo ya nkama 30 ku hisa namuntlha ku ta fika ka 33°C ku ta landza na mpfula ni 32. Vilankulu, Xibeira, Kilimani, Lixinga ni Pemba a ta ve 29, Ximoyo 28, Nyambani 27, ka Maputsu ni ka Ncencai 25°C. Muyingiseti i mahungu hi le mawaku loko mahungu lawa ma ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Awuxeni.

Nkuri mi yingiseti ku nga le kali tavileka nongonoko wu fikeli ni ku tenga nongonoko wa maphorisa hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza. Laha hi tivaka kona leswaku maphorisa hi wona lawa ma hi wona lelelaka hi wona lawa mamaka leswaku migangeni hambi ku tshuka ku vonaka a Mvhinyawulo mama leswaku mugangeni ku ve ni kurhula ku ve ni ku tenga hi wona ma fikalaka tinghuze hi wona ma fikalaka timhaka ta ku hambanahambana leti ti humelelaka lomu emigangeni nambiloko hi tshuka hi yiveliwa hi ya ka wona maphorisa leswi hinkwaswo hi kombisa alisima la ku va ku ri na maphorisa a tikweni ku nga le khale ndzeni ka nongonoko lowu hi ta divana ni munyikeli wa mahungu a Komando Provincial la maphorisa hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza hi vulavula hi tatana Julio Nyamuxwa.

0: Nato mixe tetane stembeso shunzu kakanti yesu hilekan nagonoko ordem publica kumbe ufikire nokutenga nagonoko wama polisa yatiku la Mosambiki he ulepsaku ita kumana na tatana Julio Nyamushwa nga munyikelwa mahungu aka muntu ukulo mapolisa yashimtsatsfunza nkulu Gaza amelosta kanagonoko ordem publica he vulavula yini na muntla senior portavoz.
1: Ya lo sava na ku va insit ka siku la nyamuntlha a hi navela ku hi dokadokisana mayelano ni mafambelo ya strat lana hi tivaka kona swa ku switarati swa hina masiku lawa ya ugambo leswi hi tiselaka a madzolonga lomu mindini ya hina vahanyi hi tiko
0: hi ntshimatshima ya kona hi vulavula hi yini ku swini swi nga karhi swi humelela tinghuze ti vengiwa yini tinghuze leti
1: hi khuluma hi tona a tinghozi lani hi tiveka ha kona swa ku le xifundzeni xa Limpopo masiku lawa ya ugama hi khulumaka hi dia dza nove a nga vi siku leli la domingo akuxeni ka lona hi ve hi tlhangana ni nghozi yin'we leyi nga susa a wutomi vana vamakwerhu vanharhu lava nga kumeka na va famba hi xitututu tinghozi leyi na vuevi leyi nga ve yi endleka mayelano ni ku ve a movha lowu nga kumeka phambeni ka vona u nga mahinversound de marche de forme irregular lani va fikeke va tiba ka wona lava nga taka xitutu lexi xi nga ni mufambisi na xitlhele xi teketela a vanhu vambirhi lava va luzeke a wutomi mayelano ni nghozi leyi humeleleke ni nyamuntlha loko a ku xaka namuntlha lani hi tivaka ha kona hi ve ni nghozi yin'we leyi humeleleke a Basha Dulipump lani ku chayiseneke emovha wa wutsongo ni movha wa kamiyawu lowu wa ku khetekhela ka ma-information lawa ma hi fikelaka ka nkarhi lowu va kuleka va kumaka kana va tirha ndhawu leyo hi fikeliwa hi mahungu lawa ya ku ka nghozi leyo munhu ku vavisiwa nyana un'wanyana wa wumbirhi endhawu i tinghozi leti ti hi xukavanyisaka hina hi xiyimo xa maphorisa hi kumekaka na hi xikuvala ku ve hi yandzanisa a mintirho ya hina ya wuhaxi ya mafambelo manene lomu xitaratweni
0: tinghozi leti loko mali karhi mi ti civuka senior portavoz ti endliwa hi kola ka yini
1: a nghozi leyi humeleleke ka nkarhi wa sweswi na yona a ve ultrapassage regular lani mufambisi wa movha lowo tlheketlhele a nga kumeka na ma ultrapassage ma-ultrapassage lama nga le ya duni ma velocidad excessive ka swona naswona hi nga ve ka nkarhi lowu hi nga ka wona lani hi tivaka ha kona swa ku nkarhi lowu switarati swa hina swi ka swi nga hi nyiki mavonelo manene ku ve swi ni hunguva yiniyini ntawu i mafatorji ya manyingi digamji fatorji ambientage lama influence yaraku ku a swilo leswi swi humelela maxitambe temuzo fator humano a tistanda ya negligence ya hina vanhu ku ve hi nga landzi leswi swi fanelaka ku swi landziwa hi mayelano ya mafambelo ya switarato swa hina
0: hi ku ni ntsatseki loko mi nga lava ku va mi siyela ka xitshungu mi siyela vachayeri va mimovha nambi va nga le vachayeri va mimovha ntsena switututu ni mabasikeni hinkwavo lava fambaka laha xitaratweni
1: antsatsewukulu i ku hi simamana ku ve hi hlonipha minawu ya mafambelo ya lomu switaratweni ka swona loko hi endla leswo hi ta ve hi endla a ntirho lowukulu lani hi tivaka ha kona ku a lomu switarato swa hina swi kumeka swini a maxapa lawa ma indikaraka ma-velocidad lama indikaraka a mavhila lama indikaraka tindhawu leti ti faneleke ku hi nga tsutsumi ngopfu ta tindhawu ta maperiko entawu loko hi hlonipha hi fambisa mimovha ya hina na hi hlonipha a minawu leyo hi ta ve na hi contribuyela ku ve switarata swa hina swi nga transformariki hi ndhawu leyi vamakwerhu va luzaka a vutomi. Na vona vafambisi va swithuthuthu ya kombelana na vona ku ve ivi lava va hloniphaka a mayelano ni leswi swithuthuthu swa vona swi kombelaka swona. Ya va vona van'wanyana va tlheketlhelile madoo xitrange wa vanhu ka swithuthuthu i nchumu leyi yi kumekaka ipega ra a vutomi la lava va tlheketlheliwaka. Na hina vo vapasajeri hi nga pfumeli ku hi patanyisiwa hi ntamu lomu ka swithuthuthu ku hi tlheketliwa hi li vambirhi hi li vanharhu porque xigwa lexiya xi mi helele ku xi ve ni loyi a xi fambisaka ni mun'we ka vona loyi a kumekaka a li pasajeri. Hi laha ni vonaka ha kona a nghozi leyi humeleleke yi susi a vutomi la vanhu vanharhu. Hi khuluma hi muchayeri wa xithuthuthu ni vanhu vambirhi lava a nga va tlheketlhile. Ya tshemba swa ku loko xithuthuthu leswo swi tlheketlha vanhu va vanyingi a loyi a fambisaka xona a perdera equilibra swa ku qualquer eventualidade a nga swi koti ku mobilizara xithuthuthu xa yena the modo ya ku a evitara a ku madzolonga lamakulu ma nga voneki ka ndhawu leyo. Ntawu a hi hlonipheni minawu, a hi hlonipheni leswi hi byeliwaka lomu switarateni porque vanhu va gweliwa ku gweliwa. So ke hileswaku loko munhu a hundza lani a nga tsatsiwa kona a nga gweliwa kona mafambelo manene loko a fika phambeni a endla leswi yena a swi axaraku normal. Swi tala ku maliwa swa ku a wu be u nga ma hi loko u vona maphorisa qualquer ndhawu leyi hi veka hi li kona hina ni mimovha hina ni swikwa swa hina swa ku famba lomu switarateni a hi endleni unene the modo ya ku hi nga tiinvolveri ka ma-accident, hi nga tiinvolveri ka ku chayisa vanhu, hi nga tiinvolveri ka ku hina hi chayisani xihina porque lani hi vonaka ha kona loko munhu a sukela vutomi hi mhaka ya ma-accident a distrutura ra a familia la yena a lwa faku i bava i munhu loyi a nga engele muphandi la kaya hi yena a nga vuyisa xikhafa a nga vuyisa bava a loko a luza vutomi ndyangu wa yena u ta kumeka ka nkarhi wolowo u li distrukturado porque yena a ngele muvoneleli a nga ha li kona para a endla xin'wana ni xin'wanyana hi vana hi ndyangu wa yena. Entawu a hi tiveni nakambirhi swa ku lani kusuka ka andota lani kusuka ka mamani ku ni lava va ta salaku va rila ku ni lava va ta salaku va nga ha na a kompanyerismu ya vatswali va vona. Entawu a hi maeni swilo hinkwaswo na hi tiva swa ku a ku hanya ka hina hi loko ku beneficiaraku vanhu van'wanyana tanto va bava va hina tanto vana va hina o vavhofo va hina.
0: Ekomi swinene kumbe ku na ri tin'wana mi nga lava ku va mi ri veka ku va heta gameta na kona kolo ku vhikele ni ku tenga.
1: Marito man'wanyana hi nga navela ku ma haxa ka vana kulori va yingfit ka nkarhi lowu hi nga ka wona nkarhi wa ku voneka hi ntamu ugevenga lani hi la ku hlaya leswaku ka ugevenga leyi lo humelelaka lomu mazana ka hina ku lake tshame hi le ya tintu a ku ve hi va voneleli lavakulu hi tiva swa ku i mani loyi a hi endzelaka hi tiva swa ku a endza hi xikhati xa masiku mangaki a ti ye kwini a tshama kwini porque swa endla ku mazoneni ka hina ku hi vhakacheliwa hi vanhu va ku hava lomuyana manje va tlhava lugara a miminti ya hina ko va ta endla a wubihi hi zona la hina. Entawu ku la ku hi ve hi li vavoneleli lavakulu loko hi vhakacheliwa hi vanhu lomu mazoneni tiva swa ku lava va ta hi kwini va tisa yini loko hi endla leswo hi ta ve hi li vavoneleli vakulu mayelano ni tinghozi leti ti humelelaka ta wujambani ni wuyivele lomu mugangeni. Ntawu a hi tshameni hi le ya tintu loko hi humeleliwa hi swikarhato la kaya hi yiveliwa xa ku yiveliwa a hi tsutsumeni hi ya maphoriseni ya nikela arito la ku ngheneliwile la kaya hina hi xinyimi xa maphorisa hi ta endla a mintirho ya hina leyi fanelaka ku ve yi hi kongomisa ku ve hi khoma vasilavo ya lava para ku ve va ta hlamula mayelana ni leswi va ta ve va swi endleke ka nkarhi wolowo.
0: Inkomu swinene tatana Julie Nyamuxo, bongele ngopfu swinene ku va mi kumekele ka nokonoko lowu wa ku lomba maphorisa mintirho ya maphorisa hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza u fikele ni ku tenga.
1: Inkomu.

0: Gudan mitsikari ring swachiti cha radio Msambiki amelasa tsamela mweza lakati alina kuni ndi mwenyani fana kuba hibula ngu tokar tie kutalsima kama kungu ngu kutwa kuba hindingana mano okar wakana tani kuvatu ndi kuva chopi mndongonoko wanyamsi na umboma ngu chitiki lisima la chitiki katiti alina ko ni utomi wa vatu nga umomba wa mwana kumbo wa msikatu watu zao kuwa achingwala ngola mana sagwati okar iti ziwaka siku mahashitiki chichino vachichimfuna umangwana kadisiku hauni bula kunayo ngeni wa masiku Eriki Shkumbe kame kumkwa manika kwa adi haye adi dawadi mwenyani nga umomba ngushikome kupuni na umomba ngufone kona ahu isi mnangu na kubindulo sumula kumsa nguchoto miri nyantumbu iti kadi kata tata kumbe chitiki ungani gela chitiki inchani ngu ditinadia ndona chidi shopa shop ndakungu inchani chitiki
1: Necessary to come to Mr. Nabonga, could just have a very poor military.
0: Titi kwamba kutitokene inzila imwenyani yo vatu ngulukutu wabu utuma kasikani kisuku hambana hambana vanga huma katitu utuwa vya chana katimale mabangu
1: ngulichure tata atia watu wana ili jita kama ashka awe uchikwambe ya hawa tamchanga nuwanu uteka haku awu utumeluti wele kisele imwenyani mali katine uveta kwa awu utumelu uveta kisele imwenyani mali guhile ucheneka kuhale ubenadileto uya chena ka banku ushaniswa uku hakeriswa mali ya yingu malembe ya manje kuitumichili ahawa ulo hakera mali ungu kama uitumachili
0: chini lisima vela ni kumbula ni vikini ngapini heti kati gondo tiyala na kuni bagu ni Msambiki mavekelo wa mali tinzila kuhambana hambana watamseto vachikona kutate ngutu tatinene kama siku wa heko ugwita sitiki siyama ashkawa inzila kawona ya ineni yuzi wa kushaisa mali kambi chali sima kutila kufatufachi tangana kanzila yofani yone wafalo kuwa vitula konta kulea ve hamba veve ketela mali mabanku inawe inzila ya ineni yoveka kakwati mali kuweka kupinda kuweka mtini kuinga sina mali hamini kuunga tuko utapelu wangu watu
1: ulitu uri kutakayo awa utima ama asa mundi kima hachitiki awa kama utoma kutitiki hamba programa yu mali ya nchi imane ni mati uchi imane nyati kakuneni uchi imane bisikisi tambu itu tu nisi pinta yani unga wala ku ula kwa wala cuma hasilnya wala cuma hasilnya saja kanti itu kira kira kap wando udi kau sih mana nasha wa semen tu kena cap uci mana pinta sih nasha wa macap ni semen utar sih uci mana ini problem uci wala ada kah itu ada sih jadi aku ni mana nasha macap oh sebab itu aku oh kena pantu itu pantu oh mana cuma cap uci mana ungu tiada ni malia aku
0: taka rata kuweka male vela kune nyamse chibula ko hawa ni mwe yoka vathumikuloto ahike anigaratia wona kana movha uninga shava wona inga wona uninga tula vele kushava ntila vele kushava movha umwenyani wo hambana niwo nicho yindo ngamba shaba male utinayo nitinayo mayichivangela ngichicho mukamuni ngatingati lavetela uleni ulavako ke nitivara ninyonda maleni ngativeki mukamukhene nikuta umana nimanto male khale yenele nitsinzisekile khene kunishava wowa ungati yenela kama liya ningatinayo titikoma kuti to male khale suri yakarata kuveka se mayelando ni tia ungatikwata kumahawe nguchitiki kukhukhela ha ungakhata nkona kumahasitiki siya ungahigela sokari songasikota kushava kumbe kwakile tswaka ngusitiki siya kukomba tosinilisima
1: hamawe ane jokhata chitiki ngonjalo hala kwanisigati yetsimela nechade ebeni hakidi nyemba kofoni ngadini chamela kumahati mwanyani kongo nchimana chimwanyani kwini tila atini tila maku jata kwenye nifaraka atini chengele kuko ara nama kuchani nama reforma yangu nchere forma but inga de gaharu mo manje cho tsi tsi tsangu ja chini di rumbi singa di si la ho manje manga kona a ani kana pe mita kutaka mali njalo wala kwantuka awu na kwantuka to lesinga para solo lo lo kwana na bangu kurja tele na matiana awu tele ni na bangu bana tama na mna ni pale ke pa ntambo yo na kona ere khamalo wo o me balo se kwano ku tsatwa ni khamlo wo Ndakuti ningamahati nendi futi pimini
0: Ndako futi toma hao ngao uti secha kuti popola waka msungondri Atia ngutia ikutale sima kamina ngutia nilawa ukuma haku ngunguku Takarata kulo wala wa msikati kula kusengelita ya umani Kushavetela tetemu sotisila vetela waka yolo wolo kula kusengelita ma Malia hiwa mumba kungiwala kuya karata kusengelita a umani nzila yo sengeleta mali ngicho chitiki chiya ngwa maashka uyasikota kulola msikato wano tsumela uchati atia umahile tipindi kunkwa unima kunguma mwenyana
1: wati wo ikana tuwana chaluta wene tinga chaluka wene tinga chaluke ene malika unyani wako wano kata chedi nukuti lengwa te programati ya adinguwa mwenyana kuchuse kata kumati tasipiki mwende maashka lako vetu la maashu mezama Ade wo la kuya ka ntama ku tibela la ka tele ri mali tibang. A bangu mo madaya.
2: Mhm.
1: Ata ngoma bangu mangi ba tsimela ka kutekela mali ya mangi ke ake.
2: Watu wo.
1: Mhm.
0: Sitike sisini le sima ka titi danwa ku popasa ngu chiputuke izi. Ka tia manga ikhamusela kana vama va bangu. Va hi gondisile ngu tatinene. Ba chitini le sima ngu tatene ku bela ka mikawe ha kola ku wa ku dini di tsuri ndani kanu anu. Kusingani vakanganyisi hawangu ha mina mananzile yakuva mina kota ku
1: ticho ndi humesa ku mchimani mchimani chini ya ulengo titi na matabu ndi tsuri ndi ngu ndi tsuri kuti hemi sa titi ndi namba kwata na mane na gama tudu ndi ngela ni kama ni wore kira bula
2: mhm
1: awu humesa ku ndi ngela basi sikutela hawa u chimani ku ndi ndi mfokalizi yati maki ja ndi tegini na yavo ni sa khanganisa awe ja kuti ndi ndi gross la kusi dzano kuchani zvakutsimetera mali yava ni leva ngakuningeka uamgeru akuwa kuni mnandu waho ndongo uwotula uwotula nguwa kuni mnandu waho ndongo tenka si mana matsimetera uwotula zva otsimetera mali yava
0: nitiwoni toneto mukamu kungabela mali le ya nombo yava vakumatsuva voto makamfu vati akhata ngupirimu wa mina va machitiki cha dash mila vakhati lengene janerula Bekuta beta wilela timale konkuwa haku kona osola kambe kuna imwanzila kwafanele kwe ihakela nguku even wokhatha kwatiwa sitiko moto kheli kula kuti emisela lokuchibela ka chitiki
1: ulitsuri
2: ulitsuri
0: vange vathu ndivaziva akwani vamwana vanga kamiti vamwana vanga shava hambi mimova nguku tika nguma hama popasa wawo wombwa idiko nkumange mwa
2: Kudini
0: ni tsho kuchiti dzira singa kuyimani mani mani. Mhm. Ndine mapopasa hambi mwani semange ngukhatale na khumbula to vakhatale ngumaparato kule. Vati mahama popasa vindingana maparato. Se ngumatswa wena ugwita ungaomba machani maila ndi mahinga to mangula na nyamsa.
1: Makiro gwita mwana to kwa kuna vaingi kuti vathu varo kuti kande kuti provinsi ya gaja kuti kani ndiyedeni ndiyedanda kuti ndiyemati ndiyemati atisilaka kuti kuti tsavhena au sai kuti tsikola kuti vathu to mati ndiyemati kuti hola kuti tsikola kuti tione to mati kana kuti kuti mati kuti kutengela chala malile kuti poprela uchimana umahati usare so ani kama tagwata yangu ni mako andipo mwa Kuchosha nyana mpao wana tika kani chamisi ni mpao Kuchiteka
3: I'm going to go to the house. Bye bye.

0: ubasamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi siyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko ndingoletete nzangwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikele, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukuba sisa mati. Taila matia wena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikele, kamala tu uyelela ni kolera.
0: Machandambi mayengete titinzila tovelekela nakati tsuna.
2: Inizo sesa shumani 8 minutos ndane katmente mi dehna wa hesti sama hungia sti cha radim sambik sem ul dimlach sop. Mamani mahungul dimlach maj awa mangachitangunia mfumo ene.

Ibe ichifa uchenchu watamba ngudu. Watamba imaniki lichisinya, hidunuka. Itumale wana vale vako kavasu kutu kusinya. Ina, hiva uonye. Kampa ya msungu magwa nyasu, walisima ngudu. Ungusa, wana kama tiku ya yako ngu ya wa. Hutetu, nguta alu watu. Imanika hichitumisa michini leo hikwata kwengi sela uchenchu ngu hawa kafone. Kambu na manato mwanyana nambu ujumua ngula kumbi umdana. Kati hivi ngu makato nitilea. Unamandu mwanyan futi avegeti katinze vitu ntati mbidi, aguita tulela, nambi uchimu angula kuwata mova. Aguita zimbele chitrato ni kambu kaloku tati vatu, timakata tingi. Ja amaneka pelania, acho tumisa michini lea, ngumama herio, hinga ona. Kasi nyase, hiteti hawa kuhita gonda, matumiselu maneni ya michini lea. Amgano mina watizivati mwani, hinga higela, nguti utiziva kwao. Nguta na yetu tipi misako, higeli pelo, hinakota kutizivana natu. Nkusatini nga ompa, katia guuma majungutona, higeli tutiziva kunako. Mwingiseti, ko awa itiza kuto awa itela kutagonda, isakane, hima totali totakisa. Unga divali, awa mnongonoko, lishuda wanana, ubendula kongo awa reji Mosambiki, emisopro msia ya gaza. Nikumbukili limwenya nilisima lo hima ni kachisi tumisa kwa atisilea. Uwana loko hichitulela ngutu, hichitulela ngutu liguwa da silea. Simaneka sichidaya kuingi sakatu. Inamanika hisi ingi sikwati, inamanika jaa vachihidana hisi tifinta disuri. Kwe tingamule iti makaso na silea. Nita untiniti nilisima ku hima ni kachivikisa. Mosambiki watu atsuri lingutu tatine. Kambi natembata ku inavedinu wangwaya no manika chihigundisa kasonto itako. Nkosa wate mahetela kwati. Kambi ino mwingiseti hima ni kilichifa mkandlo kuziva mganga wa Mosambiki. Tinilisima kambi ku uchitumisa michini lea yoingisa uchenji nguwa haka phone. Usi itumisi ni usiku nkamole ukutu hotel. Nkusatina ku mahela mangu. Kulaweka ku usitumisa ni mitikari. Doe nkamu hotel ako. Kulaweka ku uhambana nasu. Kama hamika yumbi mwilea mitikari nkamu usitumisa ako. Kulaweka ku uheta maora ulapo siya tavisi. Kulaweka ku ujizumbili diora di mwaduda mkama. Uema nyana 10 minutos. Kasuku unakota ku humulisa nzevi kuingise. Hambiku unama nika udipumbili diguwa di ladakona. Kulaweka ku uta uema kumakusitumisa. Nkusasenga tuka sisi kumahela tombe ingatona katinze utawena. Tinilisi magambi kuhiziva ku inga sinzisa maji itsuku kuhitumisa singi selusele sivala kuyotzi nzevi. Isinga sile singatala kukusu umahangu beta ezata mindi aniku kuingisa ngukona. Nkusasilea sao satimangu. Ndo mtineni ku hitumisa asingi selusele sivala kuyotzele linzevi. Nkusasilea sama haku diguada kona disivi ngumtamu. Sama haku nzevi ya wena izumba idibon. Kusile kuhitumisa asile so sima hangu bela ni kuingisa ngukona. Kasi ngu kwa neho, tinilisima kuhi, hiziwa tozi tile tiela kuni uneni watu, hiziwa tozi tile, tinu himanika tiji hibendula, nkusa tozi tihi gwanda kwa wa, tini hibendula katu. Mwingisedi, mnangono kuwa tuwe hoka maguito, kambi hinge vali hisi asakanela, vatisanga nisiva malembi.

0: Mutwana tathe msetho ene mwengisi wokhata kumfukana mwengisi lishits
1: Hallo awubeleni
0: Imani wa imana de haye
1: nikumakala ka Shebuanda Carlos Mondlane
0: Carlos Mondlane imana de haye
1: nimana ka Shebuanda ka
0: butwana ulanga uchenjwa mani mvo
1: ka Shebuanda umsebenza imali hisi kwemleni banganyana bungana kula sikhala
0: ulanga uchenjwa mani
1: nika ukuma wamparanyana
0: mparanyana mani mshola mparanyana kambe
1: ula angiyalala tomora yavula matiyo maletiyo angiyalala wawona wolo
0: no zama kusencha akwe kuwa kale ungathuka uduwalo kambe mani uone sisa mparanyana ula kukongomisa kamani uchenjwa
1: ukongomisa kaya mamana shiteri bonzo kamozinyo apa damtekeni kava ile jandamela kule amamura kweni ufamba kava vhumenene nkwavo vangani varati nkwavo aso ikomo
0: ngutola hebonge hebonge le mkoma kateka
1: wena kolani kausungule wena kolawo
0: nabonga
1: leso kutukoveka ya kahle kunira ndza kuna milawo
0: awuni nga umana nguwa ntizi kumbe nguona ngutona, bye bye.
1: Bye bye.

0: Ai, xilo lexi cooperador hi ngani nga humba tona a ni dyondzi ti mahungwani vuyiseti ku mpfukani swithi
1: nibongele tata mparuke kojani utumi kheyo
0: a ni na hanya kambe ni nga mparuke u na hakela multa mo ku ninga swibongo swo ni si zive u na hakela multa mo u ni mparuke yani a we nga humani humani u ti haya
1: hayi ngane tate mavi ya zulu wa nthanda wa kosi ni hawa mahumwini hawa ku yani madelere
0: na ku wona mahumwini kochani mahumwini
1: korote korote tata kukaditititi habitu mito karatakara tama hawa ngane chisetila na nato
0: unachani mkoma
1: iye
0: se radio ya tia hoka kakwati konke
1: iye ni ya mkela nkurula uchiza hune mana nani nikibela zilani kuni za shaka uu chenje kuni za paka ntidu kwetili kuni chilanga kundi jonu mune masa la kwa chile vai lari
0: uwele ngugu je guje iya
1: na tata paruki ni honga dala wa mina kwasi ni kombela kuwa ni chiteka nyala wa mbili
0: langa uchenje ukata mvo
1: Ani ni ndinda wa John Chibadura ni muzika wako na wangu ani.
0: Chibadura achi kencha.
1: Ai ni mmoyo wako kwangu yo hako kaene. Achiomba matu yako akene ngani. Nombo gani shamwari ndio wangu gene yo ndinda kukusimbilana nayo.
0: Yo akushamwari ngali onara dudembo.
1: Papai
0: yo shamwari hinga Leonardo Dembo
1: mara kona ngugene kumekona yojurish badura momoyo
0: inaka se ukongomisa kamani uchenjo
1: nyuye saka asika to wami na Maria ni wateka kheka kuda wata kizani ni ndiwa mahumwe kumekoni tishaka tangu tikiko hafu ili kutini kawala ni dunda kawala ni mwenye akone wana kodo kwenye ni nduo
0: kuso ti kuchuma mabomeni matse kuchuma kabuyani kashowe ya
1: kuso mabuyani kashowe kuso ti kuno kumaga zilo anthanda wako si ai ndi mutombo sa mabone kwendele kana nalo mithuma ukwadi
0: ebongile ngoti mkoa makateka konke mahumwini vadungula
1: ubongile tata nibongile tata tata wa miner nesho wanga ngela kangusi wana ati umami pa umsege wana kungumji dibayona
0: tata wa miner nesho
1: Ina tato
0: Wangu nani Ernesto Wangu nani Ernesto So wani wamina
1: Nene ne wawa ina kande Ernesto Wanga tito wukwanya na kewe wana yomina uji
0: Ani wangu nyamtumbu Hinga tona tunu gela kuta waparuke Ina wana namfo kateka
1: Nibongi la tata yutume ni upatuhu Tetu radi studio
0: Bogele.
2: Yes, kaseni utika kubatsire nechi.
3: Baba toyo pano zotsaka ukama tuda kurorawo pano.
2: Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zvako shamwari.
3: Ah baba, munoti matomesero here baba.
2: Aisigomesa ndizozo zvinoda inini.
3: Ah saka baba, musikuzva zvamurikuita kai.
2: Sikuzva zvirikuita inini. Iwe unoziya mvumbi, mvura inonaye 6 to 6 ndo zvinoita zvipakela zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.

0: Utona ntofana wena hela mwingi swo gweta hela mwingi setu o gweta 87005133 87005133 hela o gweta mwingi se. Achi dudle mwingi setu o gweta achi dzwite. Thomas Chauke achichani?
1: Regina. Thomas Chauke Regina.
0: Na uziva wane wa Thomas Chauke choma wa Regina.
1: Wa uziva ma. Ma luku nga uku me ngani bela lo aku me safero. Luwa kuni hete nkaro wa mi.
0: Hawa kula ulanga tu ula chani. Kuseni mama ane wase. Ula Mr. Ferro kumbe ula Thomas Chauke.
1: Thomas Chauke.
0: Thomas Asan Chauke jala kama la mlela sale makaya.
1: Ah.
0: Uisa kama anu chanjo?
1: Ah, nuisa kalu ata utuwa muska lo saku, ubali saku yini. Nuhandevela muska lo yankwa. Nila bantua kanka rosus.
0: Ehe.
1: Na wanyiketa wane yankwa.
0: Gutola mkoma, kateka?
1: Mkensingofu.

Adia dizambe da mtamu dia, adia dizambe da mtamu dia. Leonard Tutembo achipangala tana ni natu ka mitsigare dzi kuda nyamse. Oh. Kwa chari kwa kemfa.

0: Warte kwa rati msabika kulose nguwa zeleka nzibana ya vuha shili rimila shi changane kasi ya umbiri karsikura nya muntle kumaka kuke irika wazibili risiku makumambiri na shengwe kama uwa nerembe makumambiri makumambiri nchano niringwe. Zano forishta wa mongwa shpunza nkulugasa itavu ya ke ni mpunaga jashin tukula metela zano forish natra ndamnuchu kubai kunyika mongwa psiku ya international. Vintora estava panorama político nza kukala shumikser tava ikunika nkoro ko butumi ni majela manene i 21 hora estava ni mongo international ke vuya kani nkoro ko minkan kan 20 boros na 10 minutos 22 horas estava mongo shi changana 22 na 30 minutos estava matibu ya 5 i 23 horas estava katsikanyo mongo kasi 23 na 30 minutos estava mongo gamu international. Meia-noite, também com a cama, e falastite, que assim, que vai logo que chegou meia-noite na 10 minutos, então vai o Mulsami Chinele, no banco emissor provincial e a Gansa, grata com na Cupangalata e coloca 90.9 MHz com a frequência moderada, dropando a cantinha aí, como assim que é recente o imposto certo, logo lê Mapai 88.8, como assim gera, e 97.9, 89.2, leis Gubo, com a internet, e como é www.rm.co.mz. Vitulantla com qual o rádio, me sabia que eu sabia que o Pangalato no comitê real estrite, que fica na tinta eletro, né? Lembra que ela custou o teu ar, o estilo, botela na Rogério Nhamango. Kawa na kio kumika kuna utira ku ntirlu unene wana ungera kaya maran kuba ke utu umlele ku mla kwatsa so kambe sina rsima kuba ku ngwata sikula munzuku lunamisa wa chimukset loko ringa tsupiter kwats ina dzana voresh.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Iramba Francisco Sibina Marabuduya Kubaba Idlewela Mungu wa Shpunzangulu Gaza. Mungu wa Shpunzangulu Gaza.
2: Mungu ya Shpunzangulu Gaza. Nogonoko wa Mungu ya siku ni siku ya Rádio Moçambique.
3: Mkisiti hoyo kanglo kwa mahungu ya shunzangu lugaza puisa ili luzeke vutu milunga niluwa visiwili ka mangu ya mova nyamuntla kankova wakashkumbani ashunzini shali mpopo. Mfumu wa shunza shabilini wa shukuvale kolani ka majambani mwonetila ka ashtiru sha kuyavela mzilu wa gezi. Litinti mwari nilu kumaka mtama hungu ya nyamuntu hamala msoe kumatala matlaiwa Francis Kunsimbini Amara Buduya akamichini na ilu karim yuku na vile Loving City linene. Puisa liluze vutumi kisilungani ili ilivafisuweke ka mangu ya mova nyamuntu ka nkova wakashkumbani shunzini shalimpupu ima hungu matanza vitu wako mtirisan kuluri Rustino Botella.
0: Manguya mo fai dlele purisari ngwera kwandla shtaratu itlele wabisari ngwani ka misho ya nyamuntle ka mkwanyi ranga eka nkova wa shikumbani lezwe shkunzasha lipombo. Amangulei yalana nkuba kuchesa ni mimova mbiri lana kuwa nkeke shkotsa shwa kwa mbana mbana eka mimova lei. Mnikelo maungu ka muntu wa upresa shkunzanku luga sati la msala shwa kwa lwe ababisiwa ekedwa eka tikuwa eke kukumisiwa a shibedle la shikuru kacho incha imara nkuba hata vavu nililuwa eva unguri. Julu nyamuswa watla msala kambile shwa kuba Mangulei, iwa nikile kwa laka kuba na ku ni kutuzumisa ngupu sinene mova na kwa na ilwe vune kere shwa kuba shungwani shumangele ushwela na nukuba kungana ku wana kala indela le nene ashtratu ni kwa laka unguva kambe na tlamsela le shwa kuba ima kuyombiri le itaku na hii umelela nzeni ka masiku manaro.
4: Sukovala Saka, Ina, Shinim Shama Purisa, swienda ku isimamana na yenda amintiro ya hina ya honelele lo moshitaratini ku veniki e sensibilizara abafambisi va mimovha ku ve eli lava va fambisaka a timovha ta vona na vavani mash atenção ka aminkama leyi hi nga ka yona
0: mari tumalumbakhuxi lo nyamuso yi nga munyikelo wa mahungu eka muti wo phurisa xifundzankulu Gaza loko a vulavula hi mangu ya movha yi vonekeke eka mixo swibili lweyi ni sontore yi hundzeke a xifundza xa Limpopo leyi yi dlayeke muni wa vanhu nakona mun'we hi lweyi a vavisiweke ngopfu.
3: Ku pfumaleka ka swakudya ku xanisa ku tlula 750,000 wa vatshamitiko migingini yo kuhambanahambana ya xifundza xa Ximbutsu nkulumu xifundzankulu Gaza. Xivangelo i ku nyata ka nguva ya vurimi hi nga ka yona ekulani ka ku tanula ni dyandza la ku tlulisa. Administrador wa Ximbutsu a tlhamisile leswaku vatshamitiko lava va lava ku pfuniwa hi swakudya hi xihatla. Kulumu xifundzankulu Gaza vana va tiko va hlongoliweke etikweni laha Afrika-Dzonga na va tiva mintirho yo karhi va pfuniwa kumbe va ta pfuniwa hi makiti ku va va pfula mintirho leswaku va va tipfuna. Ku ta fika sweswi xiubyana xa ntirho ka Gaza se xi balise 55 vana va lomu tikweni va rhambula xisati ni va rhambula xinuna va nga ni matshamela ku landza mintirho ya ku hambanahambana ka nhlayo yi tlulaka 300 va yamukeliweke. Ntalo wa vatshamitiko lava va tiva mintirho ya swiyenge swa vuyaki u vatla mapulangu ku lunghisela misisi ni ku sasekisa vanhu na va balisiweke ka ncencayi ka xokwe ni le Ximbutsu. Murhangeli wa xiubyana xa ntirho lomu xifundzankulu Gaza Nathaniel Paruk a vula ku va hi ku sangula va ta endliwa swikambelo mayelano ni mintirho va tivaka a ku yi endla. Xifundzeni xa Bileni lomu xifundzankulu Gaza wuhluteli ni vuyivi la switirho swa gezi li tlakusa a swikarhato swa vuphalalisi la mintirho ya xiyenge lexi ku ya migangeni ya ku hambanahambana. Hi xikombiso lembe leli ku hahluliwe 5 wa michini ni 3 ya ku pumba ndzilo wa gezi swin'we ni tintambu ta vuyavele migangeni ya ku hambanahambana ya xifundza. Xikarhato lexi xi tlhamiseliwe emurhangeli wa xifundza xa Bileni Rauj Momad loyi a vuleke ku va mfumo wa xukuvala ekulani ka vuhombuluki leli nakona vumse ku ni vanhu va khomiweke hi ku va ehliwa a vubihi li vonekaka mugangeni lowuya.
5: Não devemos roubar, não devemos vandalizar o material, porque na medida que vandalizamos o material de transporte e distribuição da corrente elétrica, estamos a regredir, estamos a reduzir aquilo que são os planos que o governo tem de cumprir a promessa para que 2030 todos os moçambicanos tenham a corrente elétrica. Temos trabalhado arduamente com a Polícia da República de Moçambique, os nossos líderes, e deste trabalho temos registrado resultados positivos. Já foram capturados grupos de indivíduos que se dedicavam ao roubo e vandalização do equipamento de transporte e distribuição da corrente elétrica.
3: Almarituia, administrador da Xunza, Xa Bileni. Mfumo wa xifundza xa Bileni lomu xifundzankulu Gaza u karhi wu tlakusa mintirho ya ku lwa ni vatirhi va nga ni matirhela ya ku homboloka ka swiubyana swa ku hambanahambana swa mfumo. Hi ndlela leyi ku ni 5 wa maphurosesu ni lin'we ya vatirhi va swiubyana swa ku hambanahambana ka swona swa dyondzo ni vudahi lomu van'wani va lovhaka ntirhweni kasi van'wanyana a va khomi khwasi timbabyi lomu mintini ya vudahi. Murhangeli wa xifundza xa Bileni Rauj Momad a vula ku va ku tlakusa ka vuvoni leli ka vubihi leli swi kongoma ku ve ni ku tlheliseriwa ka vatshamitiko a ku tshemba ka mintirho ya swiubyana swa mfumo.
5: A corrupção é fenomeno prejudicial ao desenvolvimento. Para isso é preciso combater de forma severa. e esta mensagem, como distrito, não estamos alheios a esta orientação, estamos a cumprir na íntegra. Se sentirem injustiçados e provarem que estão a ser injustiçados, estão a ser cobrados indevidamente, estão a ser exigido o pagamento de uma taxa quando a lei não prevê esse pagamento, a saída é só denunciar. Nós somos, estamos aqui contra a corrupção.
3: Almaritu Yaraúj Mamad, Murangili, Washfunza, Xabilene, Lomo, Xfunza, Nkulu, Gaza. Mukumbisi, Wanfumu, Ntinza, Kashenge, Xawansati, Nirehanyo, Abdul Razak, Avula, Kuva, Kufanela, Kuva, Kusikitiliwa, Ngufu, Vantrava, Rambula, Xsati, Kuva, Kuliwa, Nikukanyiwa, Katifanelo, Tavona, Lumtikwini. Abdul Razak avula kuva swigava hinkwaswo swa vatshamitiko swi fanela ku va swi tiboha ku landzeni ka makungu lawa ku va ma koteka ku vikiseni ka matshamela manene ya vumundzuku lawansati. Murhangeri loyi a vulavula tolo a xidengele lomu Xifundzankulu Gaza ku pfuleni ka nhlengeletano ya makungu ya mfumo ma chuhaka empodera. Ika 19:09 xikimbita xiyengelexi xa mahungu i ya mitlangu ya ku tiyisa miri. Ni tshandza vito lama vulaka swaku mitlangu yi chuhaka chapuchapu hi leyi yi yaka mahlweni yi kuma nseketelo wukulu wa vantshwa va rhandzaka bola hambi vatshamitiko van'wanyani. I mahungu ma tshandzatiwaku hi mutirhisanikulori Nicolau Mukhavele.
6: Mpikizano wa bolo ku hungata chapuchapu hi lowu yaka mahlweni u tikomba swanga mpikizano lowu u patsaka vantshwa hi ku voneka ka ku tala ka vakhuzeli ni ku kumeka ka vantshwa lava vakhuzeli va nga vangaki va twiweke hi Radio Mozambique lava vulaka leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi fanela ku veyisiwa mahlweni hikusa yi hambukisa vantshwa eka letelanaka ni vubihi nakona yi endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vantshwa lava va kumeka va hanya evutomi byinene.
7: Ntlawa wa la ka doropa la ka Xokwe ku li wona lowu nga ta wina a xihiwa lexi beleliwaku xa midlangu ya mametikale loko hi tsandzeka la ka Xokwe hi lava ku kule team ya kola ka province la hina ka Gaza hi tekaku xidlololo lexi. A Xokwe i kaya ka disporto, a Xokwe i kaya ka bola, hina tshemba leswaku hi ta xiteka xihiwa lexi.
8: Bom, peço o nome, como adepto, é uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amar tanto assim?
9: E ali randa futebol ina, kambe, ali xixi maia, gangopo, gangopo, e come calana, e xixira jogo, leia torneio Chapo Chapo. E inglela é nene, ama jovem, xuona, machangana, matzika, axira langanha, leswi a Mozambique wa hina a swi rhangelaka mayelana ni mapartido xipolitico praticamente a torneio chapuchapu a swi na ku partido mani a swi na ku partido mani hinkwenu hi va Mozambique entao leswi xi vulaka i ku impatsani.
6: Hi tlhelo lin'wanyani a lava va lunghiselaka mitlangu leyi hi lava va kombisaka ku tsaka tanihi marito ya Raju João i nga murhangeli hi xiyimo xa Xifundzankulu Gaza lowu a vulaka leswaku swi ni ku hlamarisa ngopfu loko a cuka leswaku a ka mitsendzelo leyi ku beliwaka mitlangu leyi ku karhi ku tala ngopfu swinene na vula leswaku mitlangu leyi ya ku hungatisa miri hi ntshimantshima lowu wa chapuchapu hi lowu a wonaka nawu ni mihandzu leyinene.
10: Va fanele ku swi twisisa leswaku president wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na vana nchumu lexa ku yenche hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexaku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapu a navela leswaku hi kola ka bola a vantshwa a va hlangani hi a kusukela Ruvuma ku ya fika ka Maputsu leswaku na va bela a bola na va le karhi va patsana va tshika swa ku homboloka va kumeka na a li nkarhi wun'we na va le ku beleni ka bola.
6: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Raju João loko a li karhi a hlamusela leti yelanaka ni ku ndhundhuzela mphikizano lowu wa chapuchapu hikwalaho ka ku ve wu patsa vantshwa ni ku ve ku kumeka vanhu vanyingi eka mitsendzela laha vonaka leswaku mintirho leyi ya chapuchapu hi leyi pfunaka hi laha ku lavekaka hakona.
3: Mkisiti hindi li gimeta maungu ya shunza nkulugaza lani teken la mavla kashaku puisa lingua la kufonle la mafambe la shtratwini liluze vuto milunga liwa fisi ngupu kamangu ya kuchesa na kamova kankova kuyashaka shkumbani ashunzeni sha limpopo. Mfuma shunza sha bileni ilu shukuvalaka ekulani kava nuva shlelaka ashtiru shawayavili lanzilo wagezi. Litintungwa na venlo kumakante maungu ya nyamuntu mala msue kima tlamatlaiwa a Francis Kunsimbini Amara Buduya ave kamichini ikinsili kuva ulungulo kena ina lipilile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulugaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Ikensilike Francisco Simbini na Amara Buduya kuwa mwijabilele maungu ya shifunza nkulugaza. Iluka sinika kuwa mungula mwakufikile ili tindene. Ale imtiru ya Radio Mosambiki. Ikumaka kuke ikupangala ta kusikala ntlotu kwa dropa la ka njenja ita wa shungu mungi sayiru kwa fika nkari wa meanoit na 10 minutu kambiloko shita kwa zana mvora shina 30 minutu shita wa maungu ya vusiku i antena nasional kola oka ishu wa kukuba mungi sayiru ukumaka na uruna msala kukuba ke utanyika akulalela angamu ya wena ikusa ke richu nili ajambu lipelelike.
11: Mandla ya kubasa ibutomi dinene.
0: Mandla ya kubasa ishitembiso sha butomi.
11: Tivikeli kadzedzedze ni kama vadzi ya kuvuyelela.
0: Matyo basa ibutomi linene.
11: Tivoneli ndzakati ndambi. Kuzantsena matla mabilisi weke kumbishana lawa mlamseli weke hi kloro ni swinwana leswi lamselaka amati
0: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivikele ka mavabyi ya kuvuyelela ni kolera.

xilweni ka vakokwane vakwe a va lavuleka mame ta ku li mali konkhalo sa le mandla vona konkhenona hi na pangako u na vona n'wunsungu dya u xilo likalo dika ngisifuti hi ciwu ya nkukha nyanchalana hi xa matanga ya ka madaka ku madeka se magumile paka a ku na mati kona wun'wana se ulodilo di mi kona kangu ya tata wavulava sipati sa vatha sa ntimkuvo va va na nkama tata ngo ba u tjelwa makage a swi tena hetana tshana ko tona a tshi tshombeka.

0: Ripeli le varanzi wa vayingiseri va xitichile xikolo xa Xitsonga ka le emisori provincial wa ka Gaza lowu hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani vayingiseti va na n'wina va fambisi va nongonoko wa nkaringani thwanga hi xihena i madama la tshemba ku tirhenga Eric Kumbe katise ni kun'wanyani ka ku tshivelela tihunyi ku na ntukulu mafambanisa ti ku gweveli nga gentfini kasasiya ka michini ku na khosozana Mariamo Ibrahimu hi tlhelo la hina unharhu halini xichicheni vayingiseti ho mina velela u yingiseti tinene sibendeni nyamutlhanga kona hali ku laveni ka tihunyi vayingiseti ta va na yena ka nongonoko lowu taka kambe ni tolosela ntukulu swo swi ni ku hoya hoyo ntukulu lowu a wu peleni
1: ripelele vovoni ku vayingiseti tlhelo bya hala
0: hakunene lowu hi nkarhi wun'wanyani wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani
0: e vayingiseti va lunghisele yini tanihi xiheno leri va lunghiselaka ku loko ku fika wa wunharhu ni wa wunharhu hi nkama wa 20 dash minute
1: wo bire wena wini mosam
0: aka
1: wa xikumanga
0: ximehlwavakete on wa kufana wa vona timhaka ta ku la ku vulavula leri mina vanhu
1: hi swona
0: wa vona timhaka ta ku a ku tala ka leswi va nga hi dyondzisela misaveni va hi dyondzisa hi timi ta vanhu phela hi lerimi la hina a hi swi tivi swa ku a mudyondzisi i nxini a xipfuni i nxini waho a hi swi tivi leswi swi vitana hinkwaswo hi tirimi ta van'wanyana se purisi hi fambaka hi ya teka tirimi ta van'wanyana se hikuva wunharhu ribale wa wumbirhi
1: a hi swa ku hina hi hlwele ku pfulika matihlo na vovo
0: ya voka va nga se hi chela murhi wa kona
1: se loko a hi kahlule hi pfuleka matihlo na hina a va ta khanela swirho lava nga matikweni ya ku tala wa swi vona
0: hakunene
1: e vovo
0: ebo mzaya
1: masiku ya ku tala ni ya ku hlawa na ni hlaya swaku hei a timhaka ta alfabetiza sound ta juleka
0: hakunene
1: se a mugangeni wa wu karhi wena vovo a ku ni papa ye mun'we a va lweyo a tlanga hi ku teka swa vanhu i nga ku yiva
0: akiti
1: se siku byin'wanyana a yivile
0: hei
1: se muyivi muyivi muyivi se ku ta papa ye mun'we a tiva xiputukezi ke sigaje ladrawu se mamani mbenyana ale papayi phela papayi lweyi a ngo va ni u ladrawu ntsena ni ku yiva a wa yiva wa swi vona hinkwaswo swi na yena a ni u ladrawu ni ku yiva wa yiva vona mhaka se leswo hi ku kala hi nga landzi timhaka ta ku hi ya alfabetiza sound aladrawu va hlaye muyivi kambe laya hlaye swaku leswi vo ngo ladrawu Devi a hi swona swa muyivi wa swi vona wena vovo
0: hakunene a swi hambananga ni i jele lin'wanyana la ku va ya va yaya li kuma libise li ti bulela nyamuhla wa siku hi mafoni bava munhu a rush ka phela a lahlekile wa kombela ku vutisa ndlela papa wo a wu xeni no kombela ku vutisa swa ku ndlela leyi i ya kwini kumbe na television na yena a phazamele mavutiselo se xiku loko u ta hi sini u ta hi ku sini u ya ku kona loko u ya sini u ya ku sini ndlela yi ya ku kona se u suka bava luyana o gengwe loko wo hi la u ya ku sini ku ya ka le ndlela loko ku ri nga le mahambanweni ya ndlela se u karhala famba hi xiviti swi mutsandzini
1: n'wambuyangwana
0: o wona wena mzaya a le ku losela ka hina ka vayingiseti ka vayingiseti se a hi ngheni ka nhlokomhaka ya leswi hi nga va lunghisela vayingiseri mzaya wo dukifatlha wu va nyiketa vayingiseti
1: nakunene tanihi laha u tivaka hakona wo kha wo swi siya wena u swi hlayaka masiku i nambu ke vovo nkaringani wa
0: nkaringanikaringani
1: wa nkaringani
0: karingani
1: vovo ni ta ku buyisela nkaringani lowu nge swa nga ni ta famba na swona tirha u ta vona swa wena
0: ya n'wina ba
1: vovo a ku ni andyangu wa ku karhi a papa yi lweyo a mi fa tirha swi muxongela
0: yawena
1: a va hamba lexi xi nga ta pfuna ka yena namuntlha ni mundzuku se a titswaleli vana lavo a vana va hanya a va tivi leswaku a ku xaniseka hi kwini kambe loko a tshamile a hamba a va byela va nghenisa a mutlhangana a ku va nanga munhu a famba ni swa yena tirhani swa n'wina na n'wina wa swi vona va nga swi twisisi la kaya loyi a tirhaka imbregato papa yelweyo a ni timovha ta yena mitrotoro tihomu kwazani hinkwaswo swa ku pfuna la kaya va tihanyela va tihanyela va tihanyela wa swi tiva leswaku loko papa ya ha tirha phela amuti uthamisekile
0: hakunene
1: endawu swifamba swifamba swifamba ko thlasa nkama aloko avatrongwana lavaya vatshika vaya leka ka makwa wa papaye loko apfushela aloko vathlasa hala hambi ku khoma nkukulu kunene avaswitivi
0: makhe
1: se loko apfuka zwazwana nga mama nga titiya wa vo kune vata vana vanga nga pfukane mukukula kintare nwine vachisata hifambeni mashamba atremini ku hamba apfusheliwa hala zwazwana loko hetlela hina nga hetriki hetlela hipfusha nimpundza kwa hi mashamba hala vambeni vakukula ha hetiya hina wazwona asingula ku nyenyiwa se loko alikoni papa eluyana ani makali ya kuloko abuya tata vonana ni makwava ka makwira ku ei autome dzingala ka kwenu la abzini khome ha hombe avana lava phela mu vadondzisi swa swinene avativi ku dzima avativi ku hlanzwa aparato avativi ku kukula kintare awumuntu ku dzwavo ita vazwi zwa kone wa swivona se papa emuna ku wa makwira mina wa ni vona loko aloko ni buya la kaya no va ni viki ntrena antirweni va ni jula xana kaya swi tiwa hi mamana mamana muna ku a titiya ku phela ni ku rhandza njhani hahani se a marito lowu pfaka na wo a swo swi xilungu nga tshika vana lava
0: leswi yena nga hanya swona vana hipara va hanya
1: swohipara va hanya swo va triki vana
0: lava
1: aku mamana mamana ku nyadha wanga phela a vana lava u ta va hlupha
0: swi
1: kumini a wumuntu ku byavo byi nga ta va ko hinkwaswo hi mpiregada kezir a va tivi ku endla nchumu tlhela u va nyimelela wena pronto va sungula ku vengana swi tshama swi tshama swi tshama a maxamba hambi ku tshika vo vona hi swi trama swi chakalachakala loko swi xavisiwa loko swi buya la kaya leswaku tshuka va ya va va hlometela kumbe va khoma xikomu a va swi tivi pronto evovo
0: hawena na ku twa
1: ko tlhasa nkama a wa ntamo aku wanga na titekela ni fa afamba buyala ni nga kona mintanya na yena papa eluya oni yela wa swikomu
0: hawena
1: ku huliwa to timaleto leto ti nga dlaya Jesu masungula ku teka mali liya phela vovo loko foni xa wa drilliwe be uva swa swa ku ta siya dinyero avahluphekanga pronto vasungula ku teka mali liya va yi raposa swa nge xisepho kokwa va da hinkwayo ku tsweta a loko va ta va va feliwile nkama lowu ya papa e muna hamba banga pongwa hi nga yana ni xikola van'wani va trike ni xikola i nga ni tendinyeriwa ke nkaza tentutu a male a loko i huma a yo hi nghena wena vhovo
0: hinkwaswo
1: a male yo ni fela ni fambela
0: hinkwaswo swile hambisakalampa loko ri dolomukwini siku ni siku ni saka xikopitana lo famba
1: na kunene ja kutani laya loko ku ta va ku fili papa eluyana va sungule hi ku ya va na michumu mimovha va distriburana swi chakalachakala hinkwaswo majanga kolo a nga langa ku ya masin'wini a amale yo ni fambi hela
0: hawena
1: a movha wena vhovha vo sungula ku xavisela a ni li va zwandzra ku da swa lisimu va xavisa michumu hinkwayo liya papa ya vona a titiya wavo na ku vananga ma swi tiva leswaku se mu le ndleleni ya ku hlupheka n'wini a mu pimisi nchumu leswi mu tlhela ka mi teka mi swi swa mpfa swi ta mi pfuna va ku titi la u va ka makwawu wa hamisaka makwenu hayi ka kwaku swa la swi tiwa hi va la wa yi vona mhaka hayi vovo
0: ya twalele nzima leyo
1: hi swona a male phela tanihileswi ni hlayeki a ku na ku yi talile loko yi nga yi ngheni imbenyana a male i hela va sungula ku hlupheka ku hluphukela a lava va wa vona ku tlula ni vana morada va ha hlaya ya muramuri ka lava vabyani hambi lava xinuna ni vo lava xisati vana morada vavo a va ha hlaya ku
0: yan'wena
1: i ngani zaka hala chomu pronto va sungula ku hluphukela va hluphukela va hluphukela endawu sevo wa swi tiva phela a vanhu va ni wusiwana va sungula ku duva ku han'we phela vana va makwerhu vo mbomba hambi ku yiva va ta yiva hi ku va tolovele swa lisimu a va ha humahomi vhovo va tshama timbyini se siku dzrin'wanyana o va jula Ako enja ku ta mikuma mithlanganile swi kone nga parheta kombisana hambi leswi nwini nyenyaka mina ni nga timitri ka mfukeni. Pronto leswi mama na munhu na yena wa swi vona ku jadripelile phe. Mama na munhu ko va lebyi yoxa. A hlanganisa ka vanakwe. Va ta va ta kumana. Se titiange va swi vona vananga mina nja ku mibyela xihundla. La kaya amahana nchumu ni swa ku khoveta mihava. Amali helili amichumule tatana wena anga misiela mishaviselile ti homu hinkwatu amahana nchumu kambe kuni se grade ledri ni jaka kumitswela atatana wenu phela abanku amfanga beki mali mashitiva leswa amfanga beki mali alume amasimu mama tiva masimu ya baba ya tatana wenu hinkwa wako nya ku phema simu la we helo manga haimbela kona mali nimdzwela xihundla leswa kutani paramtaza mukota ku muyi kuma mali le nga bolanga mifanele ku ime a dream mi yavana heti simu lwa dream lo mprike loko mi dream misava liya itlakuka iya hehla leswa ku mtaza mikuma lo ankofrile anga tshela mali wa swivona ha evof a dinyere
0: ita suka la
1: ita suka ha lwa ka simu
0: ya para ku arimela mali
1: lwa ka siya liya lwa ka simu liya ha va dream phela va titrona ni ku huda. Aloko va famba va dhuma ximixweni ni madhambyweni va trivukela ingani para va ta kuma dinyero kutani va heta a va yi kumi vo a titiya wako mi nga karhali byalani swibewu mina ni ta mi nyika swibewu fijawu switrama hinkwaswo hi byala lomuya ka malomi hambisanaka mi ta cucela loko xo ya misava yi ta ya yi za yi kumeka lomuya mi ta za mi kuma mali yenu nompodi mali ya makwerhu hi mbomba nakona mina nge swi yingheneli purike leswi a swi lumba n'wasi yele n'wini wa yi vona mhaka wena vovo va dream vana lava va dream va cucela ha a swi trama swi kula phe swi kula swi kula swi kula ha u ta swi da hi swi nyingi phe
0: ewe
1: tlasa nkama wa ntshovelo va tshovela a lwe wa xisati a kumine ni kumi sinku saku ya fejao ni kumi dash saku ya swi trama a lwe na yena va ku ni kumi mpimo muni mpimo muni a ku hi nga swi xavisani ku mi nga ta swi heta hi ku huda. Va xavisela swa ku da leswiya na va xavisela amale i kumeka eli nyingi a loko va ta va xaviselile a mama na lo wa titiya wa kona a ta ta tshama na yena titiya mina ni kumile a sikwenta mili ha mina ni kumi a stenda mina ni kumi mali ya ku karhikarhi ako ha vananga amali leyi tlhela ni musungula ku muta dream amasin'wini se muta jani va ku mi pfuneta hambisana phelo miya akuzanga ku veni mali anga ha beka papa wenu leswi a ni mi byela ku mutativa a ndlela ku hanya yo mali mi nga yi kuma le va ku hi ku hi pfunile titi wa swi vona kusukela ka kolano vana lavo va thuka mari hansi va ku yo phela lexi to ku pfuna hina i ku tirha wa swi vona wona vona se va za va kuma ku tirha ni namuntlha se namuntlha nga va maxamberi va ku karhikarhikarhi wa swi kuma hi mhaka yini ya ku pfunetiwa hi titiya xa kutani a nka ringana wanga lowunge mine ni ta famba ni swanga tirha na wena vuswaka kwako u gama kola
0: akete
1: wa swi vona wena vovo
0: ya ni khenseni mfambo lowu nyikako u swi fananyana ni jalele le nga hamba li pfunisana ni bawalona a ku rima amasin'wini se li gama li tlhotlha swimoko.

0: kodwa
1: Siyokumana nishikumana kumana maji mapema mapema
0: rimile
1: rikombe.
0: hamba ya gwala wena eh ikhensele n'wananga ku ndzi nyika mapemelo ya ku ni pfuna ku ya rimisa masin'wini
1: hi swona
0: i na ka mzaya marito matsongwani va yingiseti i va kongoma yini va ra hi swi twele hina van'wanyani va yingiseti va haleno ku nkama lowu vulavulaka mina haleno na mina wutlhelweni ka wona ni muyingiseti ni fana ni va lava nga se ni handle va yingiseti
1: hi swona ndzi ku bandleve ku va beleki ni vatsongwana papayi mamana i nga hambani mu nyikela ndondzo i nga li ku yisa xikolweni ntsena xa ku tsala xikola xa ku munhu a ti tiva swa ku i mani hambiloko wo kuma wo ntirho ku ni reforma ku njhani mfumo u nga ta hi kota ku hi nyika ntirho hi nkama wa wun'we
0: ha wena
1: hi fanele ku swi ya xigava se u ta hanyisa ku yini layani vana mi va dyondzisa vana mi va hluphi loko mi ku pfukani mi ya matirha swa ku karhi hambani mati mu va lulamisela a wu mundzuku bya vo langutani vana lava papa i munhu a si hinkwaswo kambe kola ka ku hambi va nga tivi nchumu va swi luzile va xavisela va sala ka zero loko a nga li etitiya ke i yilipa ra va hanyise kwihi i yilipa ra va gama va nghena ku yiveni se va papayi ku la ku mu swi tiva leswo leswaku n'wana a nga karhateliwi loko a rhumiwa ku tirha i nchumu xa lisima impregada si a heli va nga va ko va impregada maxitenki va ni tarefa byaka kwavo bya ku tiva ku tirha swa mavoko yavo ha leswo ni kongomaka swona wena vofu
0: hakunene I can see wu twele antsatsi
1: nakunene
0: swi helaka muyengeseti na yena a wu kumbe a wu kuma njhani kusiniya
1: ehe
0: ha hi to kombela mukhomakhoma wa muchini a ku swi chayachaya ku fahla
1: hi swona
0: na mina ni ta nghena kona wena mzaya.

0: i problem
1: phikizana ho hosi niku yala kutira
0: hi swona
1: se kutani ku ve ni ku hela ka swa ku dya mati
0: ku nga hana nchumu
1: leswi va swi vitaka ku xitihaxi
0: hi swona
1: kuma hi ku kwakwela ko kwa ku tshwapu mamananga
0: mm.
1: Se loko ku tshwapu mamananga swiharhi swi yo pulanisa wena mzaya timhaka ta ku tinyeke swi ta cela xihlovo
0: eh.
1: Leswaku swi ta kota ku nwa mati
0: mm.
1: A xiharhi xin'we lexi va nge impfu a nga ku wehlo ku yo yala timhaka leti ku cela a xihlovo
0: u ku mina ni ngheni le
1: na mina ni ta pfuka mpfundzu ni gagwanyela mbeto mina
0: hi swona
1: swi ta va swi fambelanile ambere lowuya u ta va ka gwanye
0: i
1: ta va ku phuza ka mina mati fambani n'wina ku cedeni ka xihlovo
0: o
1: mzaya mhaka yeleyi ya humelela va cela xihlovo va cela xihlovo va cela xihlovo mati va makuma va cela xihlovo mati va makuma ntan a mati wola va se makumekile ma hamba makiwa mati se wa homba hi le ku ya swi tsumbula leswaku se ku na xihlovo
0: a ku yu
1: a timhaka ta yena ti onhekaka hi leta ku a nga n'wi tse mati aka a famba na wona ntse
0: a
1: nwa tlhela moxa
0: okay
1: a nwa mati a tlhela moxa a mati a madgela ma dungeka aka mati a dunga dungela ma moxeka
0: kutani munhu ka nga ha majuni
1: nga tata makuma na vakupile
0: eh
1: avenyi va xihlovo va tata khupa se saseka xihlovo se vako hayi a mjonzeleni mpulani se loko va mjonzela mpulani wena mzaya e voya veka akapatashi nga gwarta wa kuvata ku wana swaku imani lweyi atakwa ta hi ivelisala ai mayela leswi la xihlweni kai
0: ewe
1: aranga vaya veka a hawo vaya veka hawo ya ya tsame ku va rindzeleni ka mati ka ya fikela n'wampfundla ha ya kuma timhaka ta ku
0: ku ni n'wa havu laya
1: ku ni akapatashi nga laya o tlhela ya kaya
0: Ashwekan plan.
1: Oya teka anasika. Achigutsana shaulombe wana mtsaya. Oya na shona.
0: Hey.
1: Alo kwa vaya achigutsana shaulombe loka tata fika la haya na kuma shoko.
0: Wa. Chabu jala eshika shilunga ko soko apatashi.
1: Oh, mshoweto. Hey. Oh, mshoweto. Na vata vata tokutsamisa la huku kunuka si utira yini kona. Wena na vatota la vayini. Ajo. Ngaringa leswe we manu
0: se ka leswa ku tatela u kanela
1: mama muti mama tire ku wena makamuni ka so ngaringa leswe
0: na covid le drama tire ku
1: leswe vati mama tire ku ngaringa leswe ntang loko aku i aringa u tatwa ku ei alombele ngani gwa leswa ku nga wisa voko ni punchela a ni mchela ka voko la mchela ka lelo voko umuntu wa nyima phele ma voko a mambi se o not to
0: akuma ku ei
1: A ulombe ulombe phela ni baza bathu vitana ni vitu la ulombe.
0: Ke ulombe ka kunene.
1: Inaka. A u shilave le shi gutsa le shini kunyika u tinwela ke no shilave. Oh, shive uki. Hejo, wisa maboko la ndza kula mbona ta kuniketa tshigutsa hele shi.
0: E ku ingela ku nantsika ka loko ku ya ka ulombe u pfumela.
1: O nikela maboko. A swi vuyi ka nhloko leswaku.
0: Lwantela hi maduru.
1: A maboko lawa ni leswi nda ku nyikela
0: vabo. Ita swi yamukelisa
1: ku yini. Ni ta gisa ku yini.
0: O
1: nikela maboko vontwi.
0: A wena ba.
1: Va mveka laye. Ka mati a dungela suka famba.
0: Eh.
1: Loko va yata vinyi va mati va lava matata ku matwa ku mati. Madungeliwe le makiwini. Yena lo aboyele yesa balaka swakwa ngomfundo ngonza hi wona se na hi lavele swa ku wena u ta muhlengola a tlhela hiwe leswi nga tholeliwa xona u tira xona
0: eh
1: ngonza hi wona so ka hingale ku lumbeta a hi lava ku maya kumkuma
0: na kunene
1: se a na nasikana no wena mzaya a to hosile tiana to dlampulana
0: awe
1: to khela to ramba nhlengeleta loko ti rhamba nhlengeletano a va nhlengeletano va humelela a lava ku tiva swaku mi humelelile inaka a lweyi a tsandzekile
0: a ku rindza
1: kuyini ha n'wa futsi madala nga xibotso mina ni ta mi riyela ni ta mi kapela ha wena a va nga ni mantamu ni mafizi ku va nga te yini wena a ku hayi ni ta famba ni ya muriyela
0: vovotinyu ma
1: mina ni ta hamba ni ya munyimela luya ni ta khoma
0: a swi fi mafizi ku
1: swi
0: fa u tivi ni ku swi tiva leswaku u hlonipha ntirho wakwako
1: u ta khoma o hi swona famba uyo ya munyimela
0: ha wena
1: a xi ya fika xo tshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshukutshuk ibele kebele kebele kebele wafamba masengwe ha ankamalo oya nange tsatsara tsatsara wa kale anga yangwe langa chomo sho hlehlanza ku shofika sho pfula sho kun loko akho oya kuganya sho ma
0: yawo jaku sungona ku baye nenyana
1: hayo kwate mash nengana leshasha yena lesha uthu ko undo akwa hawe she botse hile shaku kota
0: hawe
1: a tsutsuma hisena tsutsuma hisena ha
0: anga ta utrya manenga phe
1: chimanyele she kontse baza vata batata fikela la vayeni misho bafika vakumatswa ku hawe ngamfundlana hi yena lo vakhomile
0: wa swivona
1: vakhomile wai wana makala na yinga sukela kwana swa ku akadeya kuni lava ku khoma kuni lava ku yamtsika
0: na kunene
1: isukelela
0: okay
1: afambile a imhake loka ya afika senior lava ya va senior ava drabarila gama ku phela a nyompile anino shemina kwana lwenzi ngana yena ndzi kombela ku va muntani tsiketa nda hamba ne ani ya vitana luya avala ku mwa ko trejara vho mtsika va ku afamba amlanza ha ngwamfundlani
0: hayi puri yesu swo swa va hapfumeli
1: a baleke mphele afambile ava hamukumanga amkhomi akhome mahala yena ngwamfundlani a baleki
0: puri yesu swo swa va hamtsiki mbono
1: wa hatsuma manje anga nyimela ku swihani ni swihari kuloni yena i mu hamba yedwa langa kona angana mungana wa xihari xinwanyana a swihari xinwanyana wa swikuma
0: a hatiwa mfambulo
1: wa hatiwa mfambulo
0: wa wena
1: sa ile makabona mjaya ningala kufikisela yonya muhle
0: hizo ala bo
1: ito phunka ringana
0: ha bo botinyo wani matimba ha bo
1: ena
0: la ndinga se drivala nikumile anqwadi vale nqwadi aso a papela ya mu yingisete nkulu wa rado ala kumeka lane a Bayru Bay ankoveni wa doropa
1: ya nwena
0: avitwa le yene Julio Antonio Matiranzi. Ale yena mwingi seti mkulu wa Radio Msambiki Msoro Provincial ya Gagasa.
1: Asufi.
0: Futse arhandza ma program hinkwawo. Kambe a drankoka enkaringano wa nkaringano. Ale swa mukarhata loko a tshika zaku mavhiki mabiri marhara anga tanga aswanyiwane. Kambe lexi ni xitivaka u nga yingeli ya ku hona byanyi. Ina itlangela ngopfu kritikariwa hiku hiko hita kota ku tiva ka.
1: Hakunene.
0: Hita zama tindlela hinkwato leswaku swi nga hayincheki leswo.
1: Awu.
0: Kateka Matiranzi.
1: Ei.
0: Varhandzi wa vayingiseti tanihi lamungati wa hi kona vhovha phamelile. Kambe swa ha chota. Tinka hlaya hi unyaminyami swaku intratrini wune a wu heketaka ku vayingiseti.
1: Hakunene.
0: Vhovho.
1: Ina mzaya ha hi marito matsongo lana ni lava ku veka. Amatsamela hamambiri
0: nakunene
1: amatsamela hamambiri ala kusangula wa bona loko hi famba hi kombela ntiro kulavaka ku hi famba hi kombela ntiro leswa ku hi lava ntiro ipara ku ya hi ta pfuniwa hi muhololo uya a hi holelaka lwe hi mutirelaka
0: hi tlhela hi tira hi tindlela ta ku
1: kambe leswi swi humelelaka na mhla wa siku leswa ku a tholiwa aya ku tireni manje anga nimelele swiya aya kwa ya nyimela kwa ta hola swona alava kwa ya ku mashunwanyani ni ka mwa muholonga se huyela awete na ya husungula na ya ali phakati yena alava ku ya ku marisa kwa hi swoholi swi vanga kombena ra swona ni nwinyi wa ntiro vaza vaya vaya waka kanzi mali ya kufamba vaya kwa yana ntwa ulombe
0: ya wena ma
1: vanwanyani hi swingi swi hitano hu mukuma muwonelela a tholiwile ka muti wa ukari kumbe ka kumbuni ya ukari para ku va wonelela a tata fika xingiwa nyikiwa mali ya ku ya xava a gwala wo yini senior a siya lweyi a siya nkumbuni leyi la la wonelela
0: vasala
1: va wona yena hali ku xaviwini a ya ya xava swa ku xava
0: agama ku Msambiki nonte prego
1: senkari wun'wanyani lowu i ku onhetela a ku tshembana kumbe ku kufiyansa
0: hi swona
1: u nga ha kuma mun'wanyana mun'wanyana a ya ya kombela ntirho hi li yena propre yelo wa ku tirha a yi vaku la se loko ko humelela munhu wa ku a ta ta kombela ntirho
0: mpfhuka
1: wa wunene u ta mi tivisa ku yini para ku va u ta mutholo lweyi
0: vanyamelisa
1: lweyi a ta ta kombela a yiva lweyi a ta ta kombela a drabariwa
0: se hinkwavo hi ta va konta kola
1: wa wona
0: mambu ya ngwana
1: se mpfhuka wa vumbirhi u le ka ku va hi bandleveni ku kombeleta mhaka ta lava yi nga vona va nga le phambeni hi tlhelo lava yivi ku vona vo vayivi vo lava lava ku wonelela va tshuka va va khoma manje loko va va com loko vaya vaya fika senior kuta vulavuliwa michumu yimbirhi a ku na maprofa ho hi mhaka hakeleka wusawu ho purikeriwe a mi tshikile mhaka leyi ya xi ku valisana se ku valaveka ku a wu rhangelela hina leyi li nga le phambeni leyi loko hina ni hi ze hi mi konfirmara swaku lweyi i xigevenga va hi pfuna ku hlayisa xigevenga lexiya ku ta za ku vhitereka mhaka ya ku vanhu va endla witithisi
0: hi mavoko
1: ya vona hi mitamo ya vona ku laveka ku va twisisa ku yamukela xitshungu ku loko va za va mi khayima va ku lweyi hi mi tisa lehe leswaku a endla swa ku karhi leswaku va ni show wa yona mhaka leyo hi mipfhuka leyo wena mzayani ni nga laha ku fikisa yona le ka hina vayakitiko vayingiseti
0: nakunene vovo
1: hi to phunga ringana
0: hi swona vovo tlangelile loko u yihananile i ndondzo yikulu un'wana na un'wana a ta ti londzongotela tanihi laha u tivaka ha kona swa la radio swi tirha hi minkama a nkama yi nge wa hi pfumeleli hi tindlela ta kona marito ya wugamu hi talelela ke vovo
1: marito ya wugamu mina ni ma nyiketa ka ntukulu a ma nyiketa vayingiseni
0: titiya vovo n'wana tatana mi kumeka ka makhotsweni ku la ku mu titshemba mu rekonyesera hi xiputukezi leswaku miye ku ve ni ku phazama mi hoxile se a ku mi vilano a hi leswaku ku yo gama wutomi kumpirirani hi tindlela ta kona leswaku December a ta tlhasa u nga li khale u nga tshiko ni njombo yo la ku u kuma ku yini u pumbeliwa minandzu ya wena u ta tlhela huma u ya handle u ya sungulisa a wutomi bya nyiwana se ku la ku tikomportara komu vanhu a ya ku leswi mina ni nga jele ni nga gemeliwa 20 yanhu hileswaku i u swi kumile
1: hakunene
0: se hi lexi ni nga dya u tsatsiwa xona xa ku mi vanhu na n'wini a ku honhekanga wumunhu byinu a byi sukanga leswaku n'wini muvanhu nakonavo loko mi huma lano mi ta swi jula u tlhama a sungulisa yini a wutomilanyiwana
1: hakunene
0: yaleswo vovo
1: hakunene ni ketsele mzaya a xitshembiso lexo hi tshembisaka xona ni ku hi tiyisela varhandziwa vayingiseri hi fikile ugan'wini ya nongonoko wa nkaringani wa nkaringani kambe hi to kala hi nga khokheku mirungula hinkwako hinkwako matlhelelo wa mi kumeka ka miri ka wona ngopfungopfu n'wina a varhandzi va nongonoko lowu wa nkaringani wa nkaringani vayingiseri hinkwavo va radio mzambiki va valelisa vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madama la tamba kutira nga hiriki kumbe ntukulu sibinda fonzi chauke mafambanisa tugoveni nga jentifeni mariamu ibrahimu sinaka mchini loku wantamu alina hina hita tlhela we hita pangalatana kwala ka nongonoko wolowu wa nkaringani kambe toni namuntla swa ringana mpho nkaringani
2: miyetile kutwa nongoloko garingani wa nkaringani

Movha wa dlaya kula ku vakempela u ti vonela hikusa loko u nga ti voneli swi ta va swi karhata ngopfu swinene hikusa ke kula ku va u kumeka na u va u chayela hi ndlela leyinene a movha wa wena mi nga endli leswaku vakempela mukiseti u va ni ku gijima hi ku sala swike mundzuku swi ta va swi chela wusiwana endyangwinini. Moça da bicha de pau, foi pela Deltino Guerreiro.

John Albert Luthuli ave a tiviwa ngopfu hi vito la Mvumbi, vito la ntumbuluko, na a velekiwi hi lembe la 1898 na ku nga tiviwi a lisiku hambi n'weti. Ave mudyondzisi wa ta politika wa tiko la Afrika-Dzonga. Ave n'wana wa vunharhu wa misionario John Buyan Lituli na Mtonya Gumet Albert Lituli avelekiwile kusuhi ni le Bulawayo lomu kunga chiwa Rhodesia. Akuluzeni katatana wakwe yena ni mamana wakwe vatlhelelile le Grootville aKwaZulu-Natal a xifundza nkulu xa Natal. Lomu anga kumeka kona na hlayisiwa hiti wakwe Martin Lituli loyi nkarhini wa kona a le murhangeli wa vakresti va xizulu lava va nga kumeka na va tshama amugangeni wa Mzinyati. Albert Lituli ave a landza tidyondzo ka muti lowu u nga kumeka a provincia la Natal. Ave mudyondzisi Adams Mission State College ka lembe la 1921 ku ya fika 1936. Nkarhini lowo a kumekile na elixirho xa Conselho Cristão la Afrika-Dzonga, nakona ave murhangeli wa tinkereke ni murhangeli wa Conferência Missionária do Natal. Hi lembe la 1952 a kumekile eka mpalwa lowu u nga ha kombisa a ku yala ka vukhinyavezi na ku lulamisiwile hi Congresso Nacional Africano bandla la tikweni la Afrika-Dzonga na a rhangelile xifundzankulu Natal. Na swilixitano mfumo wa Afrika-Dzonga hi lowu wu mususeke eka switshamo swa vurhangeli. Hi ku landzela mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga hi lowu mususeke eka switshamo swa vurhangeli swa ya mihlangano hikuva a yalile a ku suka ka ntlawa wa ANC. Matshamela ya Lituli hi lawa ma seketeliweke hi madoda ya ANC lawa mayeleke a ku kombisa lweyi a nga ta mupfaleta. Hambileswi a kumekeke na a dzukisiwa Lituli a yi mahlweni a kumeka a rhangela Congresso Nacional Africano a nga ANC.

0: E ka ngweti ya December ya 1950, Sir Albert Little ave a khomiwa hi vupolisa na a khotseliwile ni van'wani va nhlayo ya 156 lava va nga chiwa leswaku va tipatsile hi mintlawa na vahlamburiwa a nhlangano ANC. Hi n'weti ya Marso ka 1960 nkarhini wa gujeguje yi nga endleka le Sharpeville lomu ku dlayiweke ku tlula ntlhanu wa makume wa vanhu Lithuli a kumekile na a hisa leswi swi nga mufambisa swa nga ndlela ya ku kombisa leswaku yena a nga tipatsi ni ntlawa lowu u nga ni xihlawula nhlongwe tikweni la Afrika-Dzonga. Hi ndlela leyi Lithuli a kumekile na a nyikiwa xikhatiso hi ndzhaku a va a khotseliwa nakona nhlangano ANC hi lowu wu wisiweke ehansi. Hikwalaho ka ku va kumekile na a lwisana ngopfu swinene ni mhaka ya xihlawula nhlonge Lithuli avi a kuma a xiqokolelo xichiwaka Premio Nobel da Paz hi lembe la 1961. Hi ndlela leyi ave munhu wa nhlonge ya ntima wa ku sungula wa n'wana tikonkulu Afrika na a kuma xiqokolelo lexi. Hi lembe la 1962 ave a hlawuliwa hi vadyondzi swanga mukombisi kumbe murhangeli wa muti wa tidyondzo tikulu Universidad de Glasgow. Laha a kumekeke na a rhangela muti lowu ku ya fika lembe la 1965. Hi n'weti ya julu ka 1967, Albert Lithuli lweyi a luzeke vutomi hi kola ka mhangu ya xitimela laha a kumekeke na asiya mukhandlu wa ku va ku yisiwa mahlweni a nyimpi ya ku khulula vana va tiko la Afrika-Dzonga. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile matimu ni ku luza ka vutomi ka Albert Lithuli hi li siku la 21 ka julu ka 1967. Matimu mabaliwe ya Alberto Mazanga matolokiwa matlhela makombisiwa Abel Armina Nyantumbu amara buduya a kumekile ka vukhautela marito ni mpfumawulo.
1: Mutwile matimu ya siku.